0: back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News mamayang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio!
1: Bombo!
2: Star FM,
3: the best music station across the nation.
4: Kwela-kwela ng mga DJs!
3: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM, across the nation.
6: Number 102.7.
7: Basta Star.
8: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM.
11: Star FM.
12: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
13: Star FM.
14: It's time to fiesta with Bet88.
15: Come dance with me.
14: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
16: It's always a party at Bet88.
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
18: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
19: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
20: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
21: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
22: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na. Drink responsibly.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
23: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
23: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
24: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
25: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Mandibulacan at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Pale Pilsen, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-star nation natin, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Like, more, share, home.
0: Mega Manila's best music station.
2: Para sa atin, Star Asia, sa buong buwan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:31 in the morning. At syempre, Star Nation, hello rin po sa lahat ng mga nag-i-start na ng kanilang long weekend. Kamusta naman ang inyong long weekend? Mukhang malungkot kayo ngayon. Bakit? Dahil maulan, imbes na makagala kayo, ma-advantage nyo ang long weekend, hindi kayo makagala dahil sa lakas ng ulan. Hindi, okay lang yan, Star Nation. Mas magandang ispend ninyo ang long weekend kasama ang inyong pamilya. Ay, tas loob lang kayo ng bahay, di ba? Hindi nyo naman kailangan na gumala naman para lang gumandangin yung long weekend. Ang maganda nga dyan baka kaya nangyayari yan, para magkaroon kayo ng mahabang time na makapagkwentuhan. Aminin nyo sa hindi ha, kapag gumagala kayo, hindi kayo nakakapagkwentuhan Kasi puro enjoy, happy-happy, di ba? Pero kapag nasa loob lang kayo ng bahay, di ba? Ngayong umaga na to, pwede kayong magkwentuhan, di ba? Pwede kayong magkamustahan. Kamusta yung trabaho ng work ng iyong asawa? Kamusta yung pag-aaral ng inyong anak? Di ba? Yung mga magandang magandang spend ng time. Yun yung makabuluhan. Diba? Ang kamustahan. At syempre, pwede kayong mag-create ng activity kahit nasa loob kayo ng bahay. Pwede kayong tumambling-tumbling. Hindi naman. Yung mga basta ma-enjoy nyo lang ang inyong company ng bawat isa. At syempre, maganda po niyan, gawin yung background ang 102.7 Star FM para naman enjoy na enjoy ang inyong umaga ng Sabadabadabadoo. At syempre, Star Nation, kasama ng inyong lingkod, nag-aalas 8 tayo ng umaga. Magkakaraniga, magkakadopanteng sa ating programa. Kaya naman sa mga Star Nation natin, dyan lamang kayo. Dahil nandito lang ako, magbibigay sa inyo ng mga mega natugtugan at pag-uusapan po natin ngayong araw ng Sabado. Okay, sa pag-uusapan natin sa mga Star Nation natin, sa mga mahilig humigop na kape dyan. Yung tipong mga mahilig sa kape pero

Bawasan din starnation ng sugar at creamer. At iwasang humiga agad pagkatapos uminom ng kape. Kaya sa mga starnation natin ha, kung hindi mo kayang bawasan ng kape, at least alamin mo kung anong timpla at oras ang hindi nagtitrigger ng acidity mo. Yan. Kasi ang kape, pwedeng bawasan. Pero pag umalis sa kape, parang walang off switch yan eh. Anyway, my Starnation, dire-direcho at matugtugan. Ito pa rin po sa inyong himpilan na gatin ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss.

0: Sir Paul.
1: Mega Manila's best music station.
0: Oras, subukan po luwara ni Peters. 36 na star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabaganda umaga. 8:36 in the morning.
2: Good morning!
3: 102.7 Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
7: Kapit bahay.
8: Hi Mare.
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
7: Kapit ka diyan.
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
7: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
8: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masiglakas ako, basta gardenia.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit, sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
8: Masiglakas ako, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7
1: Star FM. Star FM.
0: Here now is Star FM's top of the hour news.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Tayo po Star Nation ay bibisita sa ating sister station, lalo na po dyan po sa Luzon. Tayo po ay dumako dyan po sa Bombo Radio Dagupan. Kung saan, state of calamity sa Pangasinan, muling nadagdagan, yellow warning sa lalawigan, muling itinaas. Para sumuli tayo ng balita na yan, mga kasama po natin, live and direct, mula po dyan sa Bombo Radio Dagupan, si Bombo Myra Reside. Bombo Myra, please come in. Good morning.
1: Star FM, live report.
2: Government units sa lalawigan ng Pangasinan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at magkasunod na bagyo. Kabilang na rito ang bayan ng Lingayen na nagdeklara na rin ng state of calamity matapos ang mahigit isang buwang pag-ulan na nakaapekto sa maraming barangay. Ayon kay Lingayen Vice Mayor J. Mark Kevin Crisostomo, napagkasunduan ang deklarasyon sa isinagawang special session ng sangguniang bayan para sa agarang pagtugon serbisyo sa mga residenteng apektado ng kalamidad ng upana bayan Santa Barbara ng state of calamity.
3: Ang unang bagyo kasi, umuwi na sila tapos, di ba, umaraw for a while, tumaas pollution. So the evacuees na nag-evacuate lang sa mga kamag-anak muna ngayon. No? Siguro hanggang mas lumala yung sitwasyon, tsaka sila mag-decide to go to our evacuation centers.
2: Samantala, patuloy naman ang pagbaha sa 9 na barangay sa Calasiawa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Christian Joy Soriano, ang tagapagsalita ng MDRRMO Calasiawa, patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na nakararanas ng pagbaha matapos tumaas ang level ng tubig sa Marosay River. Mula sa 6.5 meters, umabot ito sa 7.7 meters na lampas na sa normal level. Dahil inaasahan pang magpapatuloy naman ang pag-ulan, muling itinaas ang yellow rainfall warning sa lalawigan. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Pangasinan. Bombo Myra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Star FM, top of the hour news.
0: Maraming salamat, Bombo Myra Reside, live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Dagupan. Star Nation, para sa iyo pa ang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Matalamat bumisita sa ating website, www.bomboradio.com.
4: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio! Bombo!
1: 102.7
6: Star FM.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: It's always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best. Panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orocan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Para sa Star Nation, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, 35 star minuto na. Makalipas ang alas 7 ng umaga, 9:35 in the morning.
4: Good morning!
2: At syempre, Star Nation, kayo pa rin po na ikinig sa programang It's All For You in the Morning. At hello rin po sa lahat ng mga Star Nation natin na tuloy-tuloy pa rin po ang paglilinis ng kanilang mga tahanan. Dahil nga weekend eh, diba? At the same time, yung iba natin mga Star Nation, ayun, hindi makalabas dahil lumuulan yung mga chikiting bagets natin na hindi pinayagan ng magulang na gumala ng kanilang mga barkada. Dahil lumuulan nga ni. Ay, dito lang kayo sa tahanan, di ba? Para at least safe na safe pa kayo. At the same time, makakuha pa kayo ng dagdag kaalaman. Nakilig lamang po kayo sa Star FM. Ito na nga po yung ating dagdag kaalaman, ha. Alam ba ninyo ba, Star Nation? Pinag-aaralan ngayon ng ilang eksperto dyan po sa Australia. Nakabitan ng mga camera at injection device ang mga, pasitabi po sa mga kumakain, ha, ang mga EPs. Yes, Star Nation, ha. Upang makapagpadala ng mga medical aid sa mga biktima ng sakuna. Paano sila makakatulong nun? Paano sila makakatulong sa mga biktima na kailangan ng medical aid? Maliit lang yung EPs. Eto nga, Star Nation, ha. Sinabing tinawag po ang mga EPs na mga paraborgs o paramedic cyborg cockroaches. Wow. Parang EPs na naging robot. Sinabi ho ng Australian researchers na maaari daw makatulong ang mga paraborg sa search and rescue teams na mag-aatid na mga gamot sa mga taong na-trap sa gitna ng mga sakuna. Napili nga, Star Nation, ang mga EPs dahil madaling nakalulusot ang mga ito sa maliliit na espasyo. Gagamitin daw po ng mga scientists ang malalaki at pinakamabibigat na species ng EPs sa buong mundo. Kasalukuyan nga itong pinag-aaralan, Pastor Nation, ha, dyan po sa University of Queensland at University of New South Wales. So titingnan natin yan, Star Nation, kapag ka naisakatuparan ito, tatawagin po yung mga EPs na tutulong po sa search and rescue team na paraborgs o paramedic cyborg cockroaches. Grabe, no? Well, tingnan naman natin, huwag natin isimuli ng mga EPs. May mga EPs nga ho, di ba? Yung gusto natin patayin pero nakakaiwas pa din. O di naman kaya, at least, di ba? Alam naman, aminin natin siya hindi. Maraming galit sa EPs. Diba? Ngayon, baka naman pwede na natin silang maging kaibigan. Kasi makakatulong na sila sa search and rescue team kapag may mga sakunang nangyayari. Sa Australia pa lang, di ba? Ano kaya pagkakaiba ng EPs sa Australia sa EPs sa Pilipinas? Baka siguro sa pagsasalita din, no? Hello, mate! Ayun sa EPs sa Pilipinas. Hello, kumpadre! Sir Nation, natin dagdag ka naman. Oras mula na sa Buka Puluan ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa alas 7 na umaga. 9:38 in the morning. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paikinig. Dito pa rin sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Mega Manila's best music station.
6: 102.7 Star FM.
7: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
8: Kapit bahay!
9: Hi, Mare!
7: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
8: Kapit ka dyan!
7: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
8: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
10: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
9: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
12: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
13: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
12: Masigla ka sa ko.
13: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 102.7.
1: The Philippines Number 1 Star FM. 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong kapluan ng Pilipinas. Petong star minuto na makalipas sa kalas 10 na umaga, 10:07 in the morning.
2: Antonio Lambada.
3: Mga awiting mai-in love kayo.
4: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
3: Mga awiting para sa inyo.
4: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Para sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas ang alas 10 na umaga. 10:33 in the morning. Nako Star Nation ha, sa mga lumuluso ngayon sa baha. Nako, ingat-ingat po tayo ha. Kasi syempre kapag kakibat po niyan, eh baka posibleng kapitan po tayo ng sakit. At ang isa sa mga kinatatakutan natin ay ang sakit na leptospirosis. Pero ito nga, Star Nation, nagbabala nga po ang isang doktor laban po sa pag-inom ng antibiotic na doxycycline. Ito po yung gamot kontra sa leptospirosis ha, nang hindi kumukonsulta sa mga doktor sa sandaling malubog o lumusog o lumusong sa baha. Kasi ang nasabing gamot, Star Nation, ay bawal palang inumin ng isang buntis. Yes. Ito nga, Star Nation, ha, binigyan din nga ho ng doktor na dapat kumonsulta kaagad sa manggagamot ang taong nalantad o lumusong sa tubig baha. E pinalalala nga po ng doktor na kahit maliit na sugat ay maaari nga pong maging daan upang makapasok sa katawan ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Ayon nga po kay Dr. John Christian Galang, isang fellow ng Philippine College of Emergency Medicine, ay maaari daw umabot ng 4 na linggo bago pa lumitaw ang mga sintomas ng leptospirosis. Kung hindi daw mo na ito maagapan at hindi daw mabigyan ng tinatawag na prophylaxis. Yan, ito po yung gamot na makapagpipigil sa paglala ng impeksyon sa katawan. Eh, maaari daw ito humantong sa mga komplikasyon gaya ng kidney failure. Kaya sa Star Nation natin, ayaw pa sa doktor na maaari daw makapasok sa katawan ng bakterya ng leptospirosis sa pamagitan ng malilita sugat o hiwa sa balat. Grabe, no? Kahit yung malita portion lamang po na sugat, eh maaari daw makapasok yung bakterya ng leptospirosis. Eh pinapayuhan nga ako ng doktor ang publiko na iwasan po lumusong sa baha hanggat maaari. Eh para naman po sa mga kailangan talaga, syempre minsan may mga iba no choice talaga eh. Eh dapat daw magsagawa ng angkop na pag-iingat at gumamit na sapat na protective equipment. Eh bukod nga dito, nagbabalaho ang doktor laban sa pag-inom naman ng doxycycline nang walang wastong payo mula sa doktor dahil maaari daw itong mangailangan ng ibang uri ng gamutan ang mga taong may bukas na sugat o aksidente na kainom ng tubig baha. Oh! Eh karadiwan daw si Star Nation, hindi daw mo nun nire-recommendan doxycycline sa mga buntis o maaaring mabuntis. O maaaring buntis yan, Star Nation ha. Dahil habang mga bata naman, eh dapat lamang daw minom nito kung ipinayo ng pediatrician. Eh maaari din daw manong magdulot ng ang antibiotic ng acid reflux o heartburn. Kaya hindi daw dapat humiga pagkatapos na inumin ang gamot. Kapasilang mga kababaihan naman, maaari ding magdulot ng ang doxycycline na tinatawag na yeast infection na posibleng mantong sa pangangati o irritable. Pinapayuhan din po ng mga doktor na maglaan daw ng 2 oras na pagitan sa pag-inom ng doxycycline at pagkain o pag-inom ng gatas at iba pang produktong gawa sa gatas. And itong August 18 nga, Star Nation, inuulat na nga po ng Department of Health na talaga namang tumataas yung kaso ng mga nasawi sa leptospirosis. At habang may mga kaso ho sa buong bansa, nalampas na ilang libo na mula January hanggang ngayong buwan ng Agosto. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Ingat-ingat ho tayo ngayon pong maulan. Dahil sa tuloy-tuloy po na pag-ulan, ay yan po'y dahil pa rin ho Star Nation sa hanging abagat o southwest monsoon na nakaka-apekto po sa ating bansa. Bagamat meron tayong minomonitor na low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at sa labas na bansa, eh doble-doble ingat po tayo ha. Mahirap na, Star Nation. Ang leptospirosis ay dulot po ng bakterya na kumakalat sa pamagitan ng ihi ng mga infected na hayop, partikular ho ng mga daga at maaaring makaapekto sa tao at hayop. Yan. Kaya Sir Nation, ang ating dagdag kalaman patungkol ko sa leptospirosis at ang iniinom na gamot na doxycycline. Ora, subukan puluhan ng Pilipinas. 38 star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga. 10:38 in the morning.
2: Good morning!
0: Balik yung tugat tayo dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid po ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
3: 102.7 Star FM.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
5: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
1: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand Runa sa Sabado, September 5.
1: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The one and only Antonio Lambada. Water 2.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin Star Nation sa Bukap Luwa na Pilipinas, our Philippine Standard Time. Isang star minuto na lang po bago sumapit ang alas 11 na umaga. At agad dito na lamang ang ating programang It's All For You. Pero no worries, dahil muli tayo mag-arnigan Star Nation ha. Ayun, oh, mamayang alas 11 po. Susunod ang programa. Alas 11 at alas 12 na katangalian sa programang Star Hits Express. Ngayon pong weekend habit. Ngayong araw po ng Sabadabadabadu, ngayong maulan. Star Nation ha, stay dry ha. At stay healthy. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod. Dito pa rin sa inyong ipila nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Star FM.
0: Here's Natalie. 1997. Para sa awiting Torn. Star Nation, happy lunchtime.

0: Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boom. Aras sa Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 18 star minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga. 11:18 in the morning. Sa mga Star Nation natin, happy happy lunchtime ha. At naway i-enjoy nyo po ang ating matugtugan para busog-lusog kayo ngayon tanghalian ng Sabadabadabadoo. Yan. At syempre Star Nation, ingat-ingat pa rin po tayo ha sa mga Star Nation natin na may lakad ngayon. O di naman kayo, nasa mga tahanan ngayon ha. Dahil nga ho, naglabas na po ng red rainfall warning ang Pag-asa. Kung saan nga ho, red warning level na po ang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Maging dito po sa Metro Manila. At ilang bahagi ho ng Tarlac, ilang bahagi ho ng Batangas. At yun din ho ang ilang bahagi ho ng Cavite. At lalawigan ng Rizal. Red rainfall warning ho, Star Nation. Diyan po sa San Mateo, Cainta, Taytay, Rodriguez Rizal, Antipolo, Morong Rizal, Teresa, Angono, Binangonan, at Cardona Rizal. Sa mga Star Nation natin, ingat-ingat po tayo. At ilang rin po mga lugar ang nagtaas rin po sa orange warning level at yellow warning level. Sa mga Star Nation natin, ha, ingat-ingat po tayo sa mga meron pong mga lakad ngayon. Kung wala naman, wag na po tayong gumala pa. Umirmi lang po tayo sa ating mga tahanan. At syempre Star Nation, tutok-tutok lang sa ating programa Star Hits Express. Ag alas 12 tayo nakatangalian. Bumusugin ko kayo ng mga tugtugan. Bumusugin ko kayo ng mga dagdag kaalaman. At marami pang iba. Para kompleto sarkado sa ating lunchtime. Ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo!
2: Kasama ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Lambada is my name. And music is my game.
0: 102.7 Star FM.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
7: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
8: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
7: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
8: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: Water 2.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
3: Mega Manila's best music station.
2: Para sa Star Asia, Subukan Bulawan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 38 star minuto na, makalipas sa alas 11 na umaga. 11:38 in the morning. At hello po sa lahat ng mga Star Nation natin, ha? Na sa mga oras ito ay ina-enjoy ang kanilang lunch time. Tama lang yan, Star Nation. Para naman na mabusog tayo. Diba? Ngayong lunch. At syempre, huwag nakalimutan, ha, na mag-tabi ng tubig yeah, sa ating habang tayo kumakain. Mahirap na, baka mabalunan ka, ha? Lala na yung mga Star Nation natin na kumakain ng yung natirang kanin. O yung tinatawag nating bahaw, di ba? Pag-usapan natin, Star Nation, yung bahaw na kanin. Ito nga, napaka-ano to, ha? Dahil sa panahon ngayon, sayang naman kung itatapon mo agad ang tirang kanin. Kasi kung may bahaw ka, akin nakakainin ko. Di ba? Oo. Pero syempre, kailangan din natin maging maingat, ha? Sa kalusugan. Oo, syempre, bahaw pa rin yan. Di ba? Kasi ayon sa mga food safety experts, ha, ang nilutong kanin daw na hinayang nakatambay sa room temperature ng matagal ay pwede daw pamahayan ng tinatawag na Bacillus cereus. Isang uri po ito ng bakterya ang pwedeng magdulot ng pagsusuka at pagtatae. O, pasitabi po sa mga kumakain. Yan po yung mga maaaring maging epekto. At the same time, Star Nation, kaya kung may tira kang kanin, make sure mo na palamigin at ito agad at ilagay sa malinis na lagayan at itago sa refrigerator. Yan, sa loob ng ilang oras pagkatapos kainin. So, ganun dapat kasimple, Star Nation, ha. Pwede pa rin namang, pwede rin naman itong gawing fried rice, di ba? Kinabukasan. At sa totoo lang, ha, may mga taong mas excited pa sa sinangag kaysa sa ulam. Sabi nga nila, di ba, ang sinangag, may ulam ka na, may kanin ka pa. Di mo na kailangan ng ulam. Parang parang ang bahaw na kanin, kapag inalagaan ng tama, magiging level up version yan ng hapunan. O, di ba? Oh! Kaya sa mga Star Nation natin, lalagaan nyo ninyo ang inyong bahaw, ha? Pero kapag may maasim na amoy na, malagkit na parang may superpowers o may kakaibang lasa, huwag na magpakabayani, ha? Itapon na ho yan. Huwag nyo nang isipin na sayang. Mas okay nang masayang kaysa yung kalusugan nyo naman ang maapektuhan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Ang pagiging matipid ay maganda, pero ang pag-iwas sa food poisoning ay mas maganda dahil, alam niyo na, mas malang gamot kaysa sa isang takal ng kanin. Hello, my friends, Star Nation. Dire-diretso na ating matugtugan. Dito pa rin po sa programang Star Hits Express na 102.7 Star FM. It's all for you!
4: Like mo! Share mo!
5: 102.7
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
7: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
6: Syngenta, bringing plant potential for life;
7: Pure Gold, always panalo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
9: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay.
11: Hi, Mare.
9: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
10: Kapit ka diyan.
9: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
10: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
6: Syngenta, bringing plant potentials for life.
7: Pure Gold, always panalo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
6: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
6: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
7: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
6: Suerte sa palengke! Damn! 9 million pesos worth of prizes nationwide!
8: For DOH FDA.
6: Suerte dahil naglalakihang mga pote sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Grand Runa sa Sabado, September 5.
6: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
7: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
6: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
7: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
6: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
7: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
6: Sabado, alas 3 ng hapon.
7: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
12: The hits. You're on Star Hits Express.
13: Star Hits Express
12: on Star FM.
14: Star FM.

0: 94.7 Star FM. It's all for you.
1: Love share mo.
0: Para sa Star Asia sa buong kapuluan ng Pilipinas, 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. Ako, Star Nation, ha, ingat-ingat po tayo. Dahil dito nga ho sa Metro Manila, ha. Nakataas nga po tayo sa red rainfall warning. Ako, saan niya ho, itinaas po tayo yan ngayong kanina alas 8 na umaga. Ayon po yan sa pag-asa at kasama nga po natin ang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Ilang portion po ng Tarlac, Batangas, Cavite at maging po sa lalawigan ng Rizal. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, naku, ingat-ingat po tayo. At sa mga binabaha ho, pakiramdaman po ninyo ha, kung kailangan po ninyong lumikas. Dahil po yung mga Star Nation natin na bungalo lang ang bahay. Ha. Kumbaga, eh, walang second floor. Mas magandang lumikas po tayo at unahin ang ating kaligtasan. Anyway, my way, Star Nation, hanggang dito na lamang po nyo ni God. Shout out po nyo yung Happy Man Every Day at yung kapartner sa tawanan. Ang DJ na heart up sa Hagmal pa at Yami pa. Right. Mga kardigan sa Lunes, Mondays to Saturdays, sa ating programang mula madaling araw hanggang tanghali. Pinoy morning na, gising na, morning Star Sweep, it's all for you the morning at Star Hits Express. Pero kung bukas, gusto nyo po talaga mapakinggan, mapakinggan nyo po ako sa ating mga sister station, ha? Sa ating mga Star FM station sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa ganap po yan na alas 8 hanggang alas 10 na umaga sa programa Sunday Disco Flashback. Susunod na po Star Nation, Bombo Network News, Noontime Edition. Mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iadit po sa atin yan. Live po yan sa Bombo News Santa Mercati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. 102.7 Star FM Manila. At yun naman kaya Bombo Radio Philippines. Marating ang nakatutok dito pa rin sa inyong impina na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
0: Star FM. Here's Costa Klee featuring Flo G since day one. Star Nation, paalala! Tomorrow's a Sunday. Sunday's not a holiday, but a holiday. Maglapo tayo ng oras sa ating Panginoon magkapal, magpasalamat, tumingin ng tawa na tumiling. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin po sa lahat. Enjoy the rest of your weekend and enjoy the rest of your Saturday. Star DJ Antonio Navarra is my name and music is my game. Bye-bye!

0: taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-29 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, banta ng mga pagbaha at landslide muling ibinabala sa malaking bahagi ng Luzon. Ilang kalsada sa Metro Manila nakaranas muli ng mga pagbaha.
3: Ang ombudsman pinagdududahan ang paulit-ulit na extension ng medical leave ni Senator Loren Ligarda sa ibang bansa. Ang tanod bayan naman may apila sa senadora at sa kanyang anak na si Representative Leandro Leviste.
2: Mababang voters turnout, inaasahan na ng Commission on Elections sa Dasmariñas Special Elections. Kahit mababa ang voter turnout ay hindi raw hadlang sa proklamasyon ng mananalong kandidato.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, ang girong border crossing sa Nepal halos wasak matapos ang malakas na pagbaha.
2: Sa ating balitang palagkasan mga kabombo, Tyrese Halliburton ay inaasahang makakabalik na sa 2026-2027 NBA season. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Patuloy mga kabombo ang naranasang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila. Katunayan, kakalabas-labas lamang ho, ilang minuto na kakalipas ng red warning alert sa malaking bahagi po ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Nabantayan pa rin ng mga eksperto ang low pressure area na umiiral sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at yan ay nakakaapekto sa pag-iral ng habagat. Uling natukoy ang unang low pressure area sa layong 555 kilometro sa

Iral ng habagat na nagdadala ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito ay nagbabala ang mga eksperto sa matinding posibleng idulot na baha at pag-uho ng lupa sa ilang parte ng ating bansa. Dulot pa rin ng mga pag-ulan at tuloy-tuloy na nararamdaman yan sa mga nakalipas na araw. Partikular na maapektuhan ang Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Abang meron ding mararanasan mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro na maging dapat ay alerto dito sa posibleng epekto ng mga pag-ulan. Pinabayuhan naman ng otoridad ang mga local disaster risk reduction and management offices na pagtingin ang kanilang pagiging alerto para naman agad maagapayan ang kanilang mga kababayan na nakatira dyan sa mga tabing ilog at mga bulubunduking lugar at patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo sa magiging lagay ng panahon at makapaghanda rin sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Karagdagan sa mga balitang yan, nahaharap muli sa banta ng malawakang pagbaha ang halos buong Luzon ngayong araw huyan, 29 ng Agosto, dahil pa rin sa epekto ng low pressure area at hanging habagat. Kasama rin mga kabombo sa bagong western o yung buong western Visayas at sa mga posibleng makaranas ng mga pag-ulan at pagbaha. Ang Cordillera Administrative Region ay inaalerto din mga kabombo, particular yung area ng Abra, Ifugao, Benguet, Kalinga, Mountain Province at Apayao. Abang sa Metro Manila o National Capital Region ay malakas ng mga pag-ulanawo ang nararanasan mula pa kahapon. Sa Region 1 o Ilocos Region, yung area ng Pangasinan, Ilocos Sur, La Union at Ilocos Norte. Abang sa Region 3, yung Central Luzon ho ito, ang Bataan, Zambales at Bulacan naman ang pangunahing apektado. Sa Region 4A, Calabar Zone Region, ang Laguna, Cavite, Rizal, Batangas at Quezon ang mga apektado. Abang sa Region 4B ay yung tinatawag ho nating Mimaropa Region, ang bahagi ng Palawan, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro maging ang Marinduque ay pangunahing naapektuhan. Sa Region 6 o yung Western Visayas ay apektado naman ang Capiz, Iloilo, Antique, Aklan, Negros Occidental at pati na ang Guimaras. Posibleng magtagal ng ilang oras ang mga pag-ulan sa mga naturang probinsya na maaari huyang magdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, inihayag ng mga otoridad ang lagay ng mga pagbaha sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Bunso dito ng patuloy ng mga pag-ulan dito sa rehiyon. Sa Valenzuela City, na itala mga kabombo ang baha sa MacArthur Highway sa tapat ng malaking establishmento at mababa pa sa gutter ang naitala, ngunit ito ay nakakaapekto doon sa maliliit na mga sasakyan dahilan upang manatili naman na possible ito sa mga bihikulo. Sa Mandaluyong City, mga kabombo, umaabot naman sa gutter deep hanggang sa kalahating tuhod ang lalim ng baha dyan sa may Boni Avenue, kanto ng Ortigas, at nararamdaman din mga kabombo ang pagsikip ng mga sasakyan sa nakalipas na mga oras. Sa Parañaque City naman mga kabombo ay gutter deep ang lalim ng tubig baha o kalahating tuhod ang naitalaho dyan. At particular na apektado yung Dr. A. Santos Avenue, kanto ho ng Kanaynay Avenue at sa tapat ng Olivares School, na pareho yan na nadadaanan ng lahat naman ng mga sasakyan at hindi naman madaanan ng mga light vehicle at yung area ng A. Santos Avenue sa tapat ng malaking mall dyan sa sukat. Dulot pa rin po ito ng paglalim ng tubig baha na hanggang tuhod na ang inaabot ho nito. Hindi rin ho maadaanan ang ilang bahagi ng Barangay Sapote,
junk

0: Sitwasyon sa Maylas Piñas City dahil yan sa hanggang tuhod na lalim ng baha. Sa lungsod naman ng Maynila, naitala ang gutter deep na baha at ito ay nananatiling passable sa mga sasakyan at yan ay dyan sa northbound ng Taft Avenue, kanto ng Quirino Avenue, habang sa Malabon ay meron din hong natukoy na pagbaha, ngunit ito ay madaraan na naman mga sasakyan. At yan yung Sevilla Boulevard, Governor Pascual Avenue at pati na yung Del Pilar. At may bahagi din po na mula kalahating gutter ang lalim hanggang gutter deep na doon naman sa ibang parte nito. Samantala, pumupa na ang baha na bandang alas 9:20 kaninang umaga sa Quezon Avenue, Araneta Tunnel at westbound sa Quezon City, matapos naman ang naitalang pagbaha na pantay gutter hanggang kalahating tuhod-huyan, kahit na ligtas na na makadaraan yung mga sasakyan sa naturang lugar. So antabay lamang ho sa mga abiso, hinggil pa rin dito sa kalagayan ng ating panahon. Samantala, common na tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Alam nyo, kahit ubod na nga lakas yung mga pag-ulan, tuloy pa rin ang eleksyon dyan sa Dasmariñas City sa Cavite. Dahil ho, ito ay isang special election. Kumustahin natin yung turnout ng mga butante. Direktamente live mula dyan sa Dasmariñas, nariyan si Bombo Isa Cotoner.
1: Yes, Bombo Denis, nagpapatuloy nga ngayong araw itong special elections dito sa May Dasmariñas City, Cavite, kung saan nga inaasahan na ng Commission on Elections yung mababang voter turnout sa ginaganap nga na special elections ngayong araw. Kasabay nga yan na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin yung pag-ulam dito sa lugar. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng maapektuhan ng masamang panahon ang pagpunta ng mga botante sa mga polling precinct. Gayunman, tiniyak ni Garcia na hindi magiging hadlang ang mababang voter turnout sa proklamasyon ng mga ng mananalong kandidato. Anya, basta maayos na may sasagawa ang halalan at mabibilang ang mga boto, kikilalanin ang resulta nito anuman ang dami ng mga bumoto. Tugnin niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Wala po, hindi po. Dahil ito po ang rule natin, plurality. Ibig sabihin, hindi po kinakailangan majority of the votes of the registered voters ay nakaboto. At ang sabi po ng batas din, ang ipoproklama ng COMELEC ay kung sino lamang ang may pinakamataas na boto na nakuha sa lahat ng kandidato. Lima po silang kandidato, kung sino may pinakamataas na boto sa lima, siya po ang ipoproklama ni COMELEC. Hindi po pinag-uusapan kung sino makakakuha ng kalahati. O hindi po pinag-uusapan na dapat 1,000 na botante ng distrito ang makaboto, hindi po.
1: Sinabi percent, hanggang 65% ang kanilang inaasahang voter turnout, magiging katanggap-tanggap na rin ng COMELEC, katanggap-tanggap na rin sa COMELEC kahit umabot lamang ng 50% ang bilang ng mga botante. Target naman ng poll body na matapos ang bilangan at canvassing ngayong araw upang maiproklama ang manalong kandidato sa madaling araw bukas, araw yan ng Linggo o August 30. Muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
2: Yes, kapag ka talaga namang ganyan, syempre yung iba, iniingatan nila yung kanilang kalusugan, lalo na may mga nararamdaman, lalo na may mga comorbidities, and so therefore, hindi na lang sila lumalabas sa mga tirahan nila. Pero at least ngayon na nawala na halos ang ulan, inaasahan natin na dadagsaan tao. Yun ang pinoproblema naman natin kanina habang kinakausap natin yung mga guro na habang pumapasok tayo sa mga presinto. Ang sabi naman natin, baka mamaya, pag tumila ulan, bigla namang dumagsaan tao and therefore siguradong pipilahan sila. Sana nga po, noong nakaraan, ang sabi natin 60 to 65%. Ngayon, kontento na tayo kung kahit mga 50% man lang ang bumoto.
1: Sa ngayon, Bombo Denis, nandito tayo sa City Hall ng Dasmariñas City at kung makikita nyo sa aking likuran, ito din yung Dasmariñas Arena kung saan dito naman magko-convene yung Board of Canvassers. Mamayang alas 3 yan ng hapon kung hindi i-extend ng Commission on Elections yung voting hours kasi nga hanggang alas 3 lamang ng hapon maaaring makaboto yung mga botante dito sa Dasmariñas, Cavite.

0: 'te para sa special election. So, makita nyo sa aking likuran, dyan magkukonvene yung Board of Canvassers later at tatanggap na sila ng mga election results or records mula sa iba't ibang barangay o voting precinct dito nga sa lugar ng Cavite, Bombo Denis.
1: Okay, para lamang magkaroon ng idea yung ating mga kabombo at mga ka-Star Nation, bali ilang barangay ba ang sakop dyan o ilan yung populasyon na target na makasali dito sa pagboto na ito, Bombo Isa?
0: Bombo Denis, yung mga botante kasi dito ay nasa mahigit 400 na mga voters ang nakarehistro dito sa lugar ng Dasmariñas, Cavite. At meron kasi tayong 43 voting precincts dito. So yun yung inaasahan nating dami, no, na makikiisa o makikilahok dito nga sa ating special election sa Dasmariñas, Cavite. Pero kung nakikita nyo rin sa aking likuran, nagpapatuloy din naman yung pag-ulan o yung masamang panahon. Kaya naman kanina rin, nung pag-iikot natin, hindi gaanong kapuno yung mga iba't ibang presinto dito sa Dasmariñas, Cavite. So may mga pumupunta, oo, pero hindi siya yung parang punong-puno talaga, Bombo Denis.
1: Ayun. Sige, mamaya hingi kami ng mga karagdagang update at siguro kung gaganda yung ating lagay ng panahon, we'll see, Bombo Isa, no, kung matutukan pa natin ng husto yung mismong o yung iba pang mga area na merong mga naitatalang trouble. Kung meron man, ay atin ding kukunin maya-maya, Bombo Isa. Thank you so much.
0: Yan muna latest update mula dito sa Dasmariñas City, Cavite. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
1: 15 minuto na mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng tanghali, inilikaso ang halos 700 ng mga residente patungo sa evacuation centers dahil yan sa malawakang pagbaha sa mga mabababang lugar dyan sa Kabagan sa Zambales at ayon nga sa pamunuan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang nasa 245 na mga pamilya at katumbas ito ng 719 na individual ang nanatili sa mga evacuation centers pasado alas 4 ng hapon kahapon. Kalahati sa bilang ng mga evacuees ay mula sa barangay Mabanglit at kung saan ho ay 180 ng mga pamilya at katumbas ito ng mahigit 500 ng mga individual yung napilitang lumikas mula naman sa kanilang mga tahanan. At ilan sa mga apektado mga kabombo dun sa mga lugar na ito ay ang Apu-Apu, San Rafael at Anonang, pati na ang Kasabaan at Kadnang, pati yung Santa Rita ay nakapagtala rin ng mga evacuees.
2: Samantala na, sa ilalim ng orange at yellow rainfall warning ang maraming probinsya sa eastern seaboard ng Luzon dahil sa epekto ng habagat at low pressure area sa northern Luzon. Magtatagal ito sa loob ng 3 o hanggang sa araw ng Lunes, Agosto at 31. Mararanasan din ang nasa 100 to 200 millimeters na ulan sa bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Para sa ating mga viewers, ay nakikita niyo sa inyong mga screen, 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan sa Ilocos Norte, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa August 30 naman, bukas po ito mga kabombo, Star Nation, 100 to 200 millimeters na rainfall sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, 50 to 100 millimeters naman sa Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa araw ng Lunes, August 31, nasa 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang mararanasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Samantala, 50 to 100 millimeters na rainfall naman sa Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal at Cavite. Patuloy naman ang pagtutok sa Bombo Radio Philippines at sa ating Facebook page sa mga karagdagang updates and information kaugnay sa lagay ng panahon.
1: Sa karagdagan pang mga balita, kansilado ang biyahe ng ilang sasakyang pandagat dahil naman sa masamang lagay ng panahon na dulot ng habagat. Kinabibilangan nito ng mga sumusunod na biyahe. Yung Port Management Office sa Bicol ay nag-anunsyo dyan sa mga biyahe patungo ng Masbate at Camarines Sur. Ang mga otoridad naman sa Masbate ay yung biyahe ng Masbate City, Sorsogon, Bogo, Cebu at San Andres, Quezon ay kansilado rin. Samantala sa Mindoro, yung Rojas to Jongan sa Romblon ay kabilang sa mga kansilado. Pinapayuhan ang mga babiyahe ng Philippine Ports Authority na makipag-ugnayan doon sa mga shipping lines at yan ay bago pa man ang pagtungo sa mga pantalan upang matiyak kung tuloy o kansilado ang inyong biyahe upang hindi na makipagsiksikan pa at maantala sa mga terminal. Pinapayuhan din ang mga pasahero na alamin muna ang estado ng inyong biyahe upang hindi magtungo ng maaga sa mga pantalan na kahit naman ay kansilado ang biyahe, ngunit may mga ilan na stranded dyan sa mga pantalan.
2: Samantala, muling nagpakawala naman ng tubig ang Ipo Dam sa Central Luzon. Ito ay kasunod ng pag-apaw ng tubig sa Naturang Dam dahil sa patuloy na pag-ulan dala nitong hanging habagat. Sa inisyal na abiso ng Ipo Dam Management, unang binuksan ang 15 centimeters ang radial gate A, tinatayang lalabas ang hanggang sa 35 cubic meters per second na tubig sa Naturang Gate. Gayunpaman, posible ring itataas palalo ang pagpapakawala sa tubig sa Naturang Dam habang nagpapatuloy ang mabibigat na mga pag-ulan. Kabilang sa mga komunidad na inaasahang maapektuhan dito ay ang komunidad sa mga bayan ng Angkat, Bustos, San Rafael, Baliwaga, Plaridel, Pulidan, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy, Malolo City at iba pang bahagi ng Bulacan. Sa kasalukuyan, tatlong dam sa buong Luzon ang nagpapakawala ng tubig dahil sa mga serye ng pag-ulan. Maliban sa Ipo Dam, nagpapakawala rin ng tubig ang Amboklao at ang Binga Dam.
1: Patayo mga kabombo ng karagdagang pag-ulat mula sa ating news team. Ang ombudsman ay pinagdududahan na raw ang paulit-ulit at extended na medical leave nitong si Senator Loren Legarda sa ibang bansa. Pati ho yung presensya ng anak nito na si Representative Libiste ay sinisiyasat din ng tanod bayan. Alamin natin mga karagdagang update hinggil dyan sa ulat ni Bombo Grant Hilario.
3: Pinagdududahan ng Office of the Ombudsman ang paalam ni Senador Loren Legarda sa kanyang pag-alis ng Pilipinas at patuloy na pananatili sa ibang bansa. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano, hindi maiwasan ng tanod bayan na magkaroon ng espekulasyon patungkol sa pagbiyahe ng mababatas. Anyay, kung talagang mayroong seryosong sakit si Senador Legarda, isang beses lamang ito hihiling ng medical leave at hindi na paulit-ulit pang hihingi ng extension. Ayon sa opisyal, ito ang rason kung bakit kailangan nilang i-flag o bigyan atensyon ang aksyong ginawa ng senadora sapagkat kasabay nito ay wala din sa bansa ang kanyang anak na si Batangas First District Representative Leandro Leviste.
4: Well, kung talagang meron siyang serious illness, sana isa lang po yung hiningi niya na medical leave, hindi yung pa-extend, no? And that is the only reason why the Office of the Ombudsman had to flag that type of pattern is because there was already a time period stated in the travel authority, but there were several extensions. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion of the Office of the Ombudsman.
3: Nahaharap sa reklamong plunder, graft at conflict of interest sa ombudsman ang mag-inang sina Senador Legarda at Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito sa solar firm o kumpanya ng mamabatas na bigo o manong tuparin ang pangako't responsibilidad na solar energy para sa bansa. Ayon kay Ombudsman Spokesperson Clavano, ang mga kaso nabanggit ay nakakaapekto sa buhay ng taong bayan, lalo na't may pagtaas sa presyo ng kuryente.
4: Yung, just to add to that, we have to flag that type of ano kasi behavior because you know, itong mga kaso ho natin nakakaapekto po sa mga buhay ng taong bayan. Yung price po ng electricity tumaas dahil sa unfulfilled promises no ng franchise na yon. And a lot of the allocations for solar power was given to this company and yet hindi nila nagawa. So ngayon, nararamdaman po ng taong bayan yung hirap at yung pagtaas ng presyo ng kuryente.
3: Dahil dito, apila ng ombudsman sa mag-inang mababatas na sagutin ang mga katanungan at bigyan linaw ang patungkol sa naturang kaso. Hiling na asinsan ang ombudsman Clavano sa mga ganitong uri ng isyu na dapat manatili muna sila sa bansa at igrit na dapat iwasan ang pag-alis o pagbiyahe palabas ng Pilipinas.
4: So, sa tingin ho ng Office of the Ombudsman, sana po meron din tayong say no na sana wag na muna kayong lumabas ng bansa. Sana po ay manatili muna kayo dito sa bansa para po medyo maliwanagan po tayo doon sa nangyari at maliwanagan din ang taong bayan sa katotohanan. And that's the only reason why we are flagging yung kanilang it's really very suspicious na nandiyan po sila at meron tayong kaso dito na kailangan sumagot na sila, kailangan mag-appear na sila, at yun pa yung time na lumabas sila ng bansa.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo International News.
2: Natagpuan ang mga wasak na mga guho ng Chinese rescue team sa Gerung border crossing sa Nepal matapos muling ipagpatuloy ang search and rescue operations sa tinamaang Himalayas. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa nasa 579 na mga individual ang nasawi sa Nepal at siyam naman sa Tibet dahil sa malaking agos ng yelong natunaw, putik, bato at debris na dulot ng glacier collapse. Halos doble naman ang bilang ng nawawala sa Nepal na umabot sa nasa 1,924 habang 558 naman ang missing sa Girong County sa Tibet. Kabilang dito ang daan-daang foreign nationals, karamihan ay mga mula Hindu pilgrims mula India. 21 Chinese na mga rescuers at isang search and a rescue dog ang naglalakad naman sa mga wasak na kalsada, matatarik na mga bangin at kagubatan para makarating sa border complex. Ayon sa isang rescuer, nothing but ruins na lamang ang kanilang natagpuan sa lugar. Samantala, mahigpit naman o mahigit na sa 90,000 na mga individual ang tinatayang apektado ng kalamidad. Pansamantalang sinuspindi naman ang search and rescue operations dahil yan sa pag-apaw ng nabuong lawas sa mga ilog. Pero muling ipinagpatuloy ang search and rescue matapos sumupa ang panganib.
1: Muna tayo mga kabombo ng karagdagang report mula sa ating news team. Itong Black Hawk helicopters, formal na ho ang tinanggap ng Philippine Air Force upang magamit ng may kinalaman dun sa mga operasyon sa pagsasaayos ng seguridad sa iba't ibang dako ng ating bansa. Alamin natin ang update ni Bombo Kim De Guzman.
6: Formal nang tinanggap at itinurn over sa Philippine Air Force ang 7 Black Hawk helicopter sa Jesus Villamor Air Base, Pasay City. Layo ng dagdag na helicopters na mapabilis ang air transport, humanitarian assistance, disaster response, search and rescue at iba pang operasyon ng Philippine Air Force. Ginanap ang turnover at blessing ceremony sa Jesus Villamor Air Base upang formal na tanggapin ng Philippine Air Force ang 7 huling helicopters sa kasalukuyang acquisition program. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Colonel Maria Cristina Basco, Chief of Public Affairs Office ng Philippine Air Force, inihayag niya na ang Pilipinas ang may pinakamalaking fleet globally na humahawak ng Black Hawk S-701 variant. Pakinggan natin ang tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, Chief of Public Affairs Office, Philippine Air Force.
7: Ayun nga po ang ating status ngayon. No? Tayo po ang mayroong pinakamalaking fleet globally ng mahawak po ng Black Hawk na 7OI variant.
6: Ang pagtanggap ng S-701 Black Hawk helicopters ay bahay.

0: bahagi ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ayon sa Philippine Air Force, makatutulong ang pagdagdag ng helicopter sa mapawilis ang medical evacuation, pagtugon sa mga kalamidad at iba pang misyon sa iba't ibang panig ng bansa. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, Chief of Public Affairs Office, Philippine Air Force.
1: It's enough to yung para po dun sa mga pangangailangan po natin, kasi ito po yung madidistribute sa ating mga tactical operation wings all over the country. At mas mabilis po tayong makakapag-responde, lalo na nga po ngayon, panahon po ng sakuna, and lalo na sa mga panahon ng typhoon. Ano po ito? Okay pa po yung amount nito. And we're looking into different platforms naman po.
0: Sa pagdagdag ng mga bagong unit, umabot na sa 47 ang kabuuang Black Hawk helicopter fleet ng Philippine Air Force. Samantala, ang 47 Black Hawks naman ay ide-deploy sa iba't ibang rehiyon, habang ang iba naman ay nakatakdang ideploy sa Palawan para sa misyon nitong pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito si Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nasa red alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD habang patuloy na minomonitor ang epekto ng habagat dito sa Luzon at maging sa Visayas, kung saan itinaas sa red alert ang National Disaster Risk o response status ng naturang tanggapan. Ayon pa sa mga eksperto, magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking parte ng Luzon at Visayas ngayong weekend, lalo na sa Western Luzon. At tinukoy nga ng Department of Social Welfare and Development na naka-heightened alert na ang field office nila at naka-preposition na rin ang relief resources. Nasa mahigit 3.4 na milyong pamilya at meron hong family food packs na nakalaan sa kanila at naka-preposition yan sa mga bodega at strategic locations sa buong bansa. May nakalaan na rin na 558.77 million pesos na quick response fund. Yan ay para sa agarang disaster response na maaaring gawin. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa mabilis na pagresponde sa mga komunidad na responsable sa posibleng pagkilos ukol doon sa mga maapektuhan ng mga pagbaha at pagkakaloob ng tulong. Samantala, ayon naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 104 locations ang nagdeklara ng state of calamity dahil pa rin sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, nakaabang sa karagdagang pagbaha ang probinsya ng Bulacan at Pampanga dahil pa rin sa patuloy na habagat at inaasahang pagtaas ng yung tinatawag na high tide sa Bulacan. 6 na bayan, mga kabombo, ang may mga pagbaha, kabilang na ang Hagonoy, Kalumpit, Balagtas at Paumbong. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, itinaas sa red alert ang rainfall warning sa ilang lugar sa Bulacan, habang inaasahan naman na lalakas pa ang mga pagbuhos na ito at tinataya na halos 4 na talampakan ang magiging dagdag o taas ng tubig dyan sa mga bahagi na pangunahing naapektuhan sa mga gintong panahon. At ito yung high tide na umiiral dyan sa naturang probinsya. At yan ay nagpapalala sa mga pagbaha sa downstream area. Nasa 5.511 individuals o katumbas po ito ng 1,589 na pamilya mula naman sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy ang kasalukuyang nakasilong doon sa mga evacuation centers at tinaabisuhan na rin ang mga lokal na pamahalaan na magawa ng preemptive evacuation sa kanilang mga residente. Samantala, hindi pa maikonsidera ngayon, mga kabombo, at masabi na humupa na yung baha sa ilang downstream area sa Pampanga at kabilang dyan yung Candaba, Makabebe at Masantol, dahil ayon nga kay Governor Lilia Pineda ay magpapatawag muna sila ng emergency meeting para paghandaan ang posibleng paglala. Bagamat tumitigil ang mga pag-ulan, ay meron pa rin mga kabombo na naitatalang pagtaas ng level ng tubig. Nag-overflow naman ang Ipod Dam sa Norsagaray, dyan pa rin sa probinsya ng Bulacan. At dahil yan sa patuloy ng mga pag-ulan. Pero ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi naasahan na lalaki pa ang dagdag na volume ng tubig mula sa naturang dam. Mas binabantayan naman ang backflooding. Ito yung nangyayari dyan sa Pampanga River Basin. Mahigpit, mga kabombo, ang paalala sa publiko na iwasan ang pagpaliligo sa ilog dahil sa malakas na agos at maaaring tangayin ang mga lumalangoy sa naturang lugar.
3: Sabihin, mga kabombo, posibleng tumaas naman ang airfare sa unang dalawang linggo ng buwan ng Setyembre ayon sa Civil Aeronautics Board. Ito ay bunsod ng inaasahang pagtaas muli ng jet fuel surcharge sa susunod na buwan. Ayon sa board, tataas sa level 3 itong surcharge simula September 1 hanggang September 15. Ito ay mas mataas kumpara sa level 12 mula August 16 hanggang August 31 ng kasalukuyang taon. Bunsod nito ay magiging 423 to 1,237 pesos na ang singil sa kada pasahero para yan sa domestic flights, habang nasa 1,396 to 10,385 pesos naman para sa international flights. Paliwanag ng Civil Aeronautics Board, itong fuel surcharge ay isang optional fee na sinisingil ng mga airline sa mga pasahero bukod sa mismong mga tiket. Ina-adjust ito depende naman sa galaw at presyo ng jet fuel sa merkado. Pinapasumite naman ang nasabing board ang mga airline company na kani-kanilang application para sa pagtaas ng singil bago ito tuluyang maging epektibo.
2: Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kabilang ang mga naunang pagliban ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda sa binibilang ngayon at sinusuri. At ayon nga kay Professor Winnie Munsod, paano raw magiging maayos ang pagboto ng mga senador dito sa hinihimay na impeachment case kung hindi nila nadadaluhan ang mga paglilitis. Kung sakali man na makakaboto ang mga ito para sa acquittal ni Vice President Sara Duterte, may tuturing ito na pag-undermine o pagpapahina sa impeachment process na itinuturing bilang sagradong proseso. Iginit pa ni Professor Munsod, misto lang nabababoy na ang ilang mga proseso kagagawa ng ilang mga senador sa naturang paraan ng mga proseso dahil na rin sa hindi pakikibahagi at sadyang pagliban ng tuloy-tuloy sa trial. Payo nito sa mga senador, kung may concern o kaya naman ay alalahanin man ang mga ito sa proceedings, dapat nila ito na ipaliwanag sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan ay naka-medical leave si Senator Loren Legarda, habang ilang pagkakataon naman na hindi nakadalo si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa health concerns at maraming iba pa na mga ikinukonsidera.
3: Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng mga report. Tinutukan ng ating news team, ilang senador judges nakikitaan umano ng mga paglabag sa impeachment rules. Ayon yan sa isang eksperto. May detalye dyan si Bombo Cindy Grida.
4: Inihayag ni Attorney Michael Henry Yusinko sa isang political analyst sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio na maging ang ilang senator judges ay nakikita ang lumalabag din sa impeachment rules sa nagpapatuloy na impeachment trial

Ang mga senator judges ay dapat nakatuon lamang sa pagbibigay ng clarificatory questions o paglilinaw mula sa mga testigo, mga abogado at hindi pasok sa kanilang kapangyarihan ang magkaroon ng probing at prosecutorial questions. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Michael Henry Yosinco, isang political analyst.

0: nakasaad sa rules nila, rules of impeachment, ay ang mga senador ay maaaring magtanong ng clarificatory questions lamang. Okay? Ang ibig sabihin nun, very simple. Clarificatory question is, kung meron ka lang hindi naunawaan, kung meron ka lang hindi narinig, o meron kang salita na gusto mong malinawan pa, no? Hindi binibigyan ng kapangyarihan ang mga senador ng rules nila na magtanong ng probing questions or prosecutorial questions. So yung nakikita natin ngayon ng mga pagtatanong ng mga senador ay mali.
1: Hinikayat niya ang mga senator judges na sundin ang mga panuntunang ito na sila din ang gumawa upang maipakita sa publiko ang integridad ng Senado bilang isang impeachment court na magdidesisyon sa magiging hatol sa pangalawang may pinakamataas na posisyon sa bansa. Hinimok din ni Yosinco ang publiko na huwag magpadala sa mga political theatrics at drama na kasalukuyang umiiral sa impeachment trial sa halip pagtuunan ng pansin ng tunay na layunin ng pagdinig upang hindi magkaroon ng kalituhan sa buong proseso. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Attorney Michael Henry Yosinco, isang political analyst.
0: Mas may tendency tayo, yun na nga yung sinasabi mo, mag-focus dun sa emotion, dun sa drama, dun sa theatrics. At minsan napapalayo tayo dun sa kung ano nga ba talaga yung esensya ng impeachment. So ang maaari kong mamungkahi is, baka kailangan natin ilabas yung usapan sa social media. No? Siguro dapat kayo sa Bombo Radyo at yung mga ibang media outlets, kami naman sa akademya, yung ibang mga eskwelahan, siguro dapat mag-organize kayo ng mga roundtable discussions or town hall discussions, yung meron tayong harap-harapan na pag-uusap.
1: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Bombo Sports News! Inaasahan tuluyan na hong makakabalik sa susunod na season ang Indiana Pacers star na si Tyrese Haliburton matapos ang halos isang buong taon ng rehabilitation. Malala mga kabombo na injure itong bahagi ng katawan ng naturang player noong Game 7 ng 2025 NBA Finals habang hinaharap nila ang Oklahoma City Thunder. Sa naturang finals event ay nagtamo siya ng Achilles injury sa kanyang kanang paa at hindi na rin ho ito nakapaglaro pa sa kabuuan ng 2025 hanggang 2026 season. Ayon kay Hall, halos ho nakabalik na ang lakas ng player ngunit kinakailangan pa ito ng iba yung pagtingin at pagsubaybay para sa complete rehabilitation. Sa kasalukuyan ay nakapag-insayo na ang star guard kasama ang kanyang mga kapwa Pacers players habang nakatakda naman na magsimula ang susunod na regular season ng National Basketball Association sa huling bahagi ng Oktubre. Bago pa man ang pagkaka-injure nitong si Haliburton ay nakapasok pa siya doon sa All-Star at All-NBA team noong 2024 to 2025. Hawak ang average na 18.6 points at 9.2% assist at meron ho ito mga kabombo na 3.5 rebounds per game. Inaasahan naman na dadalhin nitong si Haliburton ang Indiana sa mas magandang rank sa kanyang pagbabalik matapos naman na magkaroon ng nakakadismayang win-loss record ang koponan sa nakalipas na season. Sa mga dagdag nating balita, At ikinagalak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang muling pagpapatibay ng Japan Credit Rating Agency para sa investment grade credit rating ng Pilipinas na nagpapakita ho ng patuloy na tiwala sa matatag na pundasyon ng ekonomiya ng ating bansa. Yan ay sa gitna ng mga pagsubok sa labas ng Pilipinas at yung mga nakakaapekto sa takbo ng ating ekonomiya. Inihayag ng Japan Credit Rating na nananatili sa A- ang rating ng Pilipinas na meron ho itong stable outlook. Inaasahan naman ng Credit Rating Agency ang naturang hakbang sa gitna ng tumitinding kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang ekonomiya, kabilang na ang umiiral na hidwaan sa gitnang silangan. Binigyang diin ng opisyal na pasya ang pinahahalagahan dito sa pagpapanatili ng maayos na mga patakaran at pagpapatuloy ng mga reforma na sumusuporta sa pamumuhunan at produksyon sa ating bansa. Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nilang itataguyod ang katatagan ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga pangangailangan at yan ay pang aspetong pangpananalapi ng ating bansa at tinitiyak din ang ligtas at efficient na sistema ng pagbabayad at settlement ng mga pagsisikap na rin na naglalayong mapalakas ang patuloy na paglago ng ating ekonomiya at pagbubukas naman ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
3: Sa iba pang balita, mga kabongkot Star Nation, ikanalong quote naman ni Bulacan Vice Governor Alex Castro na wala pa rin politikong nasasampahan ang kaso kaugnay ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects sa lalawigan isang taon matapos sumiklab ang issue. Ayon kay Castro, may mga individual na naiugnay sa Department of Public Works and Highways at mga kontraktor na naiulat na pumasok sa Witness Protection Program. Gayunman, anila, wala siyang alam na Bulacan politics na kinasuhan o mga nasa politiko dahil sa issue. Naiugnay na rin umano sa issue si former Bulacan lawmaker at ngayon ay Senator Joel Villanueva, pero wala pa rin kasong naisasampa laban sa kanya. Samantala, si dating Senator Bong Revilla naman ay nakapag-post na bail sa hiwalay na flood control related case. Hinikayat ni Vice Governor Castro ang pagpapatuloy ng investigasyon upang matukoy kung sino talaga ang nasa likod ng umano'y paglustay ng bilyon-bilyong pondo para sa flood control projects. Iginiit niya na dapat panagutin ang mga taong talagang sangkot sa kontrobersiya sa halip na mga individual na wala namang kaugnayan sa manabagit sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pati na rin sa Congress.
2: At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho ay dumako na sa mga ulat ng ating mga himpilan. Update muna tayo mga kabombo doon sa Nepal dahil ang mga otoridad sa Nepal ay nagbabala doon sa mga nagsulputang scammer na tumatanggap ng donasyon galing sa iba't ibang individual at grupo para sa trahedya, ngunit ibinubulsa naman ng mga ito at hindi nakakarating doon sa akma na pagkakaluban dapat ng tulong. At ilang Pinoy sa Nepal ay inakala na tila AI lamang o artificial intelligence video lamang ang lumabas bago ang iba pang mga impormasyon hinggil doon sa nangyaring flash flood. At may ulat dyan ng Star FM Manila.
4: Hindi pa rin makapaniwala ang ilang mga Pinoy na nasa Nepal sa nangyaring flash flood at una umano nilang inakala na artificial intelligence o AI generated lamang ang mga videos na lumabas sa social media. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Racel Vista, Pilipino na 9 years nang naninirahan sa Nepal, sinabi nito na unang beses pa lamang naranasan ng mga residente roon ang ganitong trahedya.
5: Siyempre nalungkot po, super nalungkot talaga. Nung nakita ko nga yung video, akala ko nga po is AI kasi parang unbelievable. Never pa po talaga nangyari yun dito sa Nepal po. Parang first time po yung ganun. Although bumabaha naman siya pero hindi po ganun ka-worst po talaga na katulad nung kahapon. As in mud po talaga.
4: Samantala, nagbabala ang Nepal Police laban sa mga posibleng online scam na nagtatarget sa mga nais magbigay ng donasyon para sa mga biktima. Hinimok nila na direktang tawagan o i-video call ang sinumang humihingi ng financial assistance bago magpadala ng pera. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Ito namang bilang ng mga nagdeklarang state of calamity sa Pangasinan, muling nadagdagan yellow warning sa lalawigan, muling itinaas. May balita dyan ang Bombo Radyo Dagupan.
6: Muling nadadagdagan ang mga local government units sa lalawigan ng Pangasinan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at magkasunod na bagyo. Kabilang narito ang bayan ng Lingayen na nagdeklara na rin ng state of calamity matapos ang mahigit isang buwang pag-ulan na nakaapekto sa maraming barangay. Ayon kay Lingayen Vice Mayor J. Mark Kevin Crisostomo, napagkasunduan ang deklarasyon sa isinagawang special session ng sangguni ang bayan matapos maitalang maraming barangay ang naapektuhan ng habagat. Kabilang sa mga matinding naapektuhan ang mahigit 11 coastal barangay sa bayan. Sa ilalim ng state of calamity, maaring gamitin ang mga barangay ang kanilang quick response fund para sa agarang pagtugon at pagbibigay ng ayuda at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Nauna na rito, nagdeklara na ang lungsod ng Dagupan, Bayan ng Mangaldana, Bugalyona, Mangataram at Santa Barbara ng state of calamity.
7: Ngayon may mga evacuees tayo pero nung mga unang bagyo kasi umuwi na sila tapos 'di ba umaraw for a while, tumaas po ulit. So ongoing ngayon yung mga rescue operations, so the evacuees in the evacuation center, although may mga evacuees tayo na nag-evacuate lang sa mga kamag-anak muna ngayon, no? Siguro hanggang mas lumala yung sitwasyon tsaka sila mag-decide to go to our evacuation centers.
6: Samantala, patuloy naman ang pagbaha sa 9 na barangay sa Calasiao dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Christian Joy Soriano, ang tagapagsalita ng MDRRMO Calasiao, patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na nakararanas ng pagbaha matapos tumaas ang level ng tubig sa Marosay River. Mula sa 6.5 meters, umabot ito sa 7.7 meters na lampas na sa normal level. Dahil inaasahan pang magpapatuloy naman ang pag-ulan, muling itinaas ang yellow rainfall warning sa lalawigan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Pag-declassify ng confidential documents ay posible raw makatulong doon sa paglilinaw sa impeachment case na hinihimay ngayon dyan sa impeachment court. May balita ang Bombo Radyo Iloilo.
8: Maaaring makatulong sa paglilinaw ng mga alegasyon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President ang pagde-declassify sa ilang dokumento kaugnay ng mga sinagawang confidential activities. Itong pananaw ni dating Congressman Neil Junjun Tupas Jr. matapos ang mungkahi ni Senator Ping Lacson na maaaring i-declassify ang ilang impormasyon upang makita kung may mga dokumentong makapagpapatunay sa mga aktibidad na isinagawa gamit ang confidential funds. Ayon kay Tupas na dating lead prosecutor sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, may punto ang naturang mungkahi lalo na dahil may kaalaman si Lacson sa confidential activities bilang dating hepe ng Philippine National Police. Gayunman, binigyang diin niyang may mga pagkakataong kailangan manatiling protektado ang pagkakakilanla ng mga taong sangkot sa confidential operations kahit patapos na mga aktibidad. Aniya maaaring ipakita ang ilang impormasyon upang mapatunayan na tunay ang mga taong nasa likod ng mga confidential activities. Ngunit kailangang timbangin ito laban sa pangangailangang protektahan ang kanilang mga identities. Samantala, iginiit ni Tupas ng impeachment court ay hindi dapat maging mismong tagapagpakita ng ebidensya dahil tungkulin ng prosecution na patunayan ang kanilang kaso habang ang defense team naman ang dapat magharap ng kanilang depensa.
9: Si Senator Lacson, syempre may knowledge siya sa mga confidential activities. Former chief of the PNP. Pero ang problema, kung strictly confidential na, probably kung ako ang defense, para to avoid ang doubt, pwede, let the prosecution, be the one to prove their case. Let the defense defend the respondent.
8: Si former Iloilo 5th District Representative Neil Junjun Tupas Jr. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Ito naman, grade 10 student ng Agusan del Norte patay sa kasagsagan ng paglaro sa intramurals na kanilang paaralan sa kabila ng mataas na heat index. Alamin natin ang mga detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Butuan.
10: Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Bagaw sa Barangay Kalibunan, Kabadbaran City, lalawigan ng Agusan del Norte matapos pumanaw ang isang grade 10 student na nag-collapse habang naglalaro ng badminton sa intramurals ng Mindanao Institute o MI. Ayon sa ina ng biktima na si Vilma Bagaw, una na siyang tumutol sa paglahok ng kanyang anak sa naturang aktibidad matapos suspindihin ng lokal na pamahalaan ang klase bunsod ng mataas na heat index noon pang August 18 at hindi pa na-lift hanggang sa ngayon. Kinwestiyon din niya ang umano'y pagmamadali ng kanyang anak sa pagpapapirma ng parents' consent gayong tapos na ang kanilang parada. Nitong nakalipas na araw ay nagtungo ang mag-asawang Bagaw sa paaralan upang panuurin ang championship game ng kanilang anak kung saan hindi nila agad nalaman ang venue ng laro hanggang sa sinabihan na lamang sila ng ilang estudyante na nawalan na ito ng malay. Agad nila itong isunugod sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Aminado ang ina na may sakit sa puso ang kanyang anak ngunit hindi umano ito dati nakaranas ng pagkahimatay o nangangailangan ng medical assistance dahil sa kondisyon nito.
11: Gusto ko ng hustisya para sa anak ko. Ipaglaban ko. May sinimula na kaming legal action. Ang masasabi ko lang na kasi sinabihan ko sila kanina na kung pwede, huwag na nilang ulitin kasi ayaw ko nang mangyari yung nangyari sa akin.
10: Samantala, bukas naman ang Bombo Radio Butuan sa panig ng Mindanao Institute upang marinig ang kanilang paliwanag at mabigyang linaw ang buong insidente. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
12: Bombo Sports News!
2: Tatlong gintong medalya ang nasungkit ng 12-anyos na Filipina Jiu-Jitsu fighter sa 5th Asian Regional Championship Southeast Asia 2026 na ginanap doon sa Cambodia. May nakalap na impormasyon ang Star FM Dagupan.
8: Naging matagumpay ang kar na si Megan Cabreros matapos masungkit ang tatlong gintong medalya sa 5th Asian Regional Championship Southeast Asia 2026 na ginanap sa Cambodia nito lamang buwan ng Agosto. Nangibabaw si Cabreros sa tatlong kategorya kung saan nasungkit niya ang ginto sa under 14 36 kg gi, under 16 36 kg gi at under 16 36 kg no gi categories. Sa naging panayam ng Story FM, Dagupan kay Cabreros, nagpaabot siya ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanyang pangarap sa larangan ng Jiu-Jitsu.
13: Papapasalamatan ko lang po yung mga coaches ko sa Carpe Diem tsaka Local Mat Jiu-Jitsu po. Sina Coach Brian, Coach Chang, Coach Jags, Coach Saldi, Prof. Myron, Coach Kim, o Coach Alan po, tsaka yung mga national team coaches ko po, si Coach Maggie po, tsaka si Coach Chris, tsaka po yung sponsor ko sa Rio.
8: Samantala, bago ang kanyang kampanya sa 5th Asian Regional Championship, nasungkit din ni Cabreros ang tatlong gintong medalya sa World Championship na ginanap sa Abu Dhabi. Ito sa 100.7 Story FM, The Good. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
2: Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob o labas ng ating bansa. at maaaring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi po ng Northern Luzon, nariyan ang ating mga himpilan na inyong masusubaybayan. Sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Abang sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Diyan naman sa probinsya

0: Juan Bolero.
1: Kapag mga ganitong panahon talaga, ano, I mean, yung dapat yung tamang ulan lang naman kasi. Grabe naman po today. Grabe po today. But anyways, di ba, kapag mga ganito malamig, parang dami kailangan mong mag-scenting. It's a requirement. Awiting, But If You Leave Me. Mula po yan kay Von Arroyo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 star minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, 4 or 1.14 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, sa panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan. Mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kakyutan ng mga Star Nation natin, wherever you are, ang bait-bait mo, thank you. Sipag-sipag mo. Ikaw na. Yes, ikaw yan talaga naman. At syempre, welcome na sa ating programang It's All For You in the Afternoon nga. Ikaw naman talaga. Pasok ka na. Andiyan na may juice. Feel at home, ha? At syempre, it's maulan at grabe po yung buhos ng ulan. Kaya naman mag-ingat everybody. Magdala ng payong. Huwag muna magsapatos. Baka pwede naman, no? Or mag-ano, yung tawag doon, yung parang bota na hanggang ano, hanggang parang jumper, yung gano'n. Parang malaking tulong yan, ano. Kano kaya yan? But anyways, Star DJ German Bolero po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan. Star DJ German Bolero nga naman. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kalitiba, bulabulain kayong gang alas 3 ng hapon sa programang It's All For You in the Evening kay Afternoon. Kaya naman, magbabalik tugtog na po tayo. Dito pa rin po yan. Sa impilangin yung palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
5: Queen Bank, Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
4: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
6: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kami Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
4: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
7: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: The Carpenters with their song Touch Me When We're Dancing. And dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Mayroon na pong 29. Oy, ayan na nga. Naku, sinasabi ko sa inyo. 30 Star Minutes. Makalipas ang una ng hapon. 1:30 in the Standard Time. Ayan nga no, ang The Carpenters. Naku, kapag sila talaga napakinggan mo, parang ang sarap matulog. Feeling ko kahit anong genre, no? Kunwari pakantahin mo sila ng rock, parang sarap matulog eh. Pag boses talaga ng The Carpenters. Ah, diba? Ayan na ang The Carpenters. Ayan po yung pinakakilala. Oh, gusto mo yung pinakakilala. Diba sila yung pinakakilala na brother-sister pop duo? At sila yung kilala talaga dahil nga din sa boses ni Karen, no? Na parang napakayaman sa Ginkgo Biloba B. Charot. Diba? As in kapag boses pa lang ni Karen eh. Karen Carpenter eh, diba? At syempre yung arrangement naman ni Richard na napapakinggan natin kapag alauna ng hapon. As in pagkatapos ng Bombo Network News, napapakinggan natin yung kanyang composition na instrumental. Diba? Sa mga nagtatanong nga, yung napapakinggan nyo alauna ng hapon dito sa 102.7 Star FM Manila, Time by Richard Carpenter. Yun yung pangalan, Time. Pero instrumental yan, ha? Yun. O, ito pa ilan sa mga unique facts about The Carpenters. Alam nyo ba na si Karen Carpenter, drummer muna siya. Yes, drummer. Siyempre, kilala siya sa pagiging drummer na kumanta yan, na kumakanta na. Diba may mga ganun naman, parang galing sa pag-flute. Saxophone. Pero marunong naman kasi talaga kumanta. So, naging singer na. Noong 1957, according sa isang magazine, na nag-vote sila no, ng Best Rock Drummer of the Year. No? Si Karen Carpenter po ang kanilang ibinoto. Diba? Ito pa, yung record na Close to You, no, na alam natin. Si Richard, gumamit siya ng click track. Waiting Close to You. Nagets mo ba yun? Very technical, no? Pero, huwag mo na lang isipin. Para wala kang stress. At syempre yung kanilang awitin na Make Believe It's Your First Time, gumamit naman siya ng technique na tinatawag na tap dancing cheek. No, si Karen, gumawa siya ng 3 quick pulls, no, sa kanyang cheek. Yan, so yung kanyang pisngi, no, medyo tinatap-tap niya dyan para gumawa ng sound. So, ganun sila gumawa ng technique, no? May mga technique sila na tinatawag na tap dancing cheek, no? Yung pisngi. Kaya naman na yung thumb niya at saka yung forefinger niya tinatap doon na parang tap dancing, pero ang ginagamit na sound ay yung kanyang pisngi. Yun. Diba? Para magkaroon ka, kasi naman mag-tap dancing yung isang tao tapos itinapat doon yung mikropono, diba? O, pwede naman pala mula sa pisngi, diba? Parang magtutunog tap dancing na yun. Ang galing ang galing. Yan po ang ilan sa mga kakaiba ano, na hindi natin alam patok na Karen and Richard Carpenters ang The Carpenters. Siyempre, yan po ang ating featured artist right now. Kaya naman, sa mga Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga awiti na kagaya ng inyong napakinggan mula po sa Secure Time, 34 Star Minute or in the afternoon. Yan po ang ating Filipino Standard Time. Balik-tugtugan muna tayo sa ating programang It's All For You in the Afternoon. And information, ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Awiting I Wanna Grow Old With You. Mula po yan sa bandang Westlife. Naisip ko si Cycle Mind. Ano ba? Bakit ganun? Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 25 star minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:25 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Naku, bago ka mag-isip no, na gusto mong tumanda kasama siya, kailangan tumanda ka muna. Kailangan natin tumanda. Kailangan natin mag-survive. Hindi naman. I mean, live the life no, na meron tayo. Though hindi naman talaga din natin talaga alam kung hanggang kailan ipapahiram sa atin ang buhay na ito. Pero hanggat ito ay nasa atin, pahalagahan natin ito at maging grateful, no? Kasi again, hindi nga naman lahat ay tumatanda, no? Ikaw na bahala kung gusto mo maging grateful, yeah. Pero gusto kong sabihin sa'yo, maging grateful ka. At kaya naman, ito pagiging grateful kasi grabe, grabe, grabe. Yes, grabe po yung naghihintay na pa-premyo sa atin sa nalalapit na grand draw ng Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding pa-premyo na may cash pa. Over 9 million pesos ang total prizes nating ipamimigay nationwide. Dahil ngayong taon, it's the 60th year anniversary ng Bombo Radio Philippines. Ito ha, sa September 5 na po, no, sa susunod na darating na Sabado, September 5, 2026. Oy, wait lang. Happy September na agad sa inyong lahat. Ay, konti na lang, 29 na to, oh. OMG, ako ay kinakabahan. But anyways, happy September, happy Burr Months. At para mas naging happy ang ating Burr Months, ito na nga sa September. Wow. Sa September 5, no, magpapamigay ang Bombo Radio Philippines ng guaranteed prizes sa 25 key cities, areas sa buong Pilipinas. Diba? Na meron po yung Star FM at Bombo Radio, ha? Ito na ang ibig sabihin, sure na sure to, guaranteed nga eh, diba? Sure na sure dito sa Metro and Megastar Manila, meron mag-uwi ng third prize na 10,000 pesos cash. Second prize na 15,000 pesos cash. At ang ating tumataginting na first prize na 25,000 pesos cash. Ay, sure na sure yan ha. Naku, ikaw na. Alam mo, I like to have this. Wow. I like to move it, move it. Gusto ko din magkaroon ng ganyan. Naku. Ingit naman ako sa iyo. Ingit, hero. Ito ha, muli po nga, maliban dyan syempre, no, para mas lalo kang maengganyo at hindi ka na magpatumpik-tumpik pa. Eh, muling magbibigay, no, nagpapamigay ang Bombo Radio Philippines ng tumataginting na 1,000,000 piso. Hoy, bilang grand prize natin yan, no, sa ating grand draw. So isa po ang maswerteng sa buong Pilipinas. Isa po yung mapipili, no, na mabibigyan ng ating grand prize na 1 million pesos. Ay, ikaw na ba yan? Alam mo, totoo talaga to, ha? Sinasabi ko sa inyo, the more entries you send, the more chances of winning. Diba? Yung mga proofs of purchase naman natin, eh araw-araw, or pwede nyo namang gamitin din talaga namang araw-araw. I mean, majority of our proofs of purchase, sponsors, products natin. Diba? Ito na, kita mo, madaming baha. Diba? Isa sa mga causes, no? Isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung mga basura. So kung hindi mo itatapon yung halimbawa empty sachet, empty plastic, caps, at kung ano-ano pa na pwede mong gamitin, proofs of purchase, alam mo, malaking tulong na po yan kay Mother Earth. So tulungan na po natin. Alam mo, darating din ang araw. na mapaparusahan yung mga flood control projects. Yung mga issue dyan, yung mga may dahilan dyan, mapaparusahan din kayo. Pero tulungan din natin si Mother Earth, no, sa hindi pagtapon nga ng mga basura, at gamitin mo na lang yan bilang proofs of purchase sa ating papromo. Yun, yun lang yung gusto kong sabihin. Diba? Kaya naman sumali na po kayo sa promo na handog po ng number one and most trusted source of news and information. Ito po ang Swerte sa Palengke 2026. Balde-balding pa premi na may cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. So dala, tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa ating mga tugtugan dito po sa ating programang It's All Free in the Evening... Morning, afternoon, lahat na. It's All For You in the Afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabalain kayo hanggang alas stress ng hapon dito po sa programang ito. Kaya naman tayo po ay magbabalik tugtugan na dito pa rin po yan. Same pilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito po 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
7: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
8: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
9: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
10: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
1: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke!
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide!
1: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026!
0: Sabado, alas 3 ng hapon!
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: Star FM.

0: 1, Bolero.
1: Alam mo, it all boils down sa komunikasyon. Lahat ng problema, komunikasyon ang solusyon. Eh naman, di ba? Bigyan mo na siya na kasi ng dahilan. Ano ba? Mag-usap na kayo. Huwag nang paligoy-ligoy. Paligoy-ligoy. Ay, awiting! Just give me a reason. Mula po yan kay Pink and Nate Ruiz. Nang, ano nga yung ano nila? Yung tonight, we are young. Yeah, siya po ang lead singer ng bandang iyo. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 Star Minuto. Bago sumapit ang alas 3 ng hapon, 2:55 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Naku, alam kong nagugutom ka na kasi gusto mo mag-merienda na talaga. Masarap na merienda ngayon, sopas. Yes, dahil malamig, sampurado. Diba, ano pa ba? Lugaw. Yan. Happy merienda na sa iyo. At syempre, hanggang dito na lamang ang ating programang It's All For You in the Afternoon. Susunod na po ang Afternoon Starship Program. Ako pa rin ninyong kasama, kabandingan, kabulaan sa programang iyan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. And, nako, eto na nga. Mga ganitong mga pagkakataon, umiibig ka talaga eh, pag malamig, di ba? Parang gusto mo ng kasama sa buhay. Kailangan mo ng ano, yakap, ng kalinga, pagmamahal. Sarap naman. Ayun naman, from One Direction, here's Last First Kiss. To formally close the program, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: German Bolero.
1: Beautiful Mistake. Yan po ay awitin na mula po sa Maroon 5 and featuring Megan Thee Stallion. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 Star Minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, alam mo ang beautiful ngayon, ngayong oras na ito, ang naiisip ko talaga, sopas. Mainit na sopas! Isipin mo ito ha, pikit ka, dalian mo. Hindi pwedeng ako lang yung nagugutom. Hindi pwedeng ako lang yung gustong magmeryenda ng sopas sa mga oras na ito ha. O pikit, ayan, at isipin ang macaroni. Yan, hotdog, repolyo. May repolyo yung sopas, di ba? Di ba? Di ba? Ano pa ba? Carrots, di ba? Tapos kung ano pang meat yung gusto mong ilagay dyan, alam ko meron pang naglalagay dyan ng ham yata. O may nakakain yata akong ham sa sopas eh. Di ba? At marami pang iba yung creamy, no? Nasa baw ng sopas. Ang perfect. Churab. Ano na kumain? Ah, ito, alam mo ba, hindi lang po sarap talaga yung naibibigay sa atin yan, yung sarap sa pakiramdam, ganyan. Eh, meron din yung health benefits, no? Ay, nako naman, tinatawag nga yan na nutrient dense na soup, no? Dahil yan po ay may balance ng halo-halo na carbohydrates, protein, vitamins, at hydration. So, maganda po yan na pamboost ng energy kapag ikaw ay nararamdaman ko, no? Parang nararamdaman ko ang ano ko, ang tamlay ko ngayon. And so pwede po yan sa boosting ng energy. At nako, madami po yan. Mayaman po yan sa protein, no? Para sa repair ng ating mga torn muscle. Mga na, alam mo yun, na icy. Sino nga yung ano, yung natunit daw ang tuhod? Pwede yun sa kanya. Suribo. And of course, maganda po yan sa immune system natin. Kasi meron po yan, garlic, onions, diba? At manok nga na merong vital, naku, meron yung vital na vitamins, no? At sulfur na syempre nakakatulong para ma-strengthen pa ang ating immune system. Diba? Maganda talaga yan sa mga sipon-sipon at flu. Meron din po yan vitamins and magandang fiber at yung tinatawag nga natin na good for hydration yan. Dahil yung warm nito, yung init at nutrient-rich na broth, no, yung sabaw din nito, nakatulong po yan para ma-replenish or maibalik yung mga nawala, no, na fluids or liquids sa ating katawan. Kaya naman, soothing, no? At soothing yan sa ating lalamunan talaga at nakatulong yan para mawala ang sore throat. Magsopas ka na. Ako na nagsasabi sa'yo, magsopas ka. Basta, bigyan mo ko. Bigyan mo naman ako. Diba? Tinulungan kitang manamnam. Manamnam ba yun? Matakam. Diba? Tapos, di mo ko tutulungan na ma-replenish. Charot. Naglalabay talaga. But anyways, yan na. Kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kapitbahay mo or kasama mo lang sa bahay ngayon at magtitigan na kayo at mag-decide kayo. Sabi mo, yes, magsusopas na ako right now. Maganda po yan. Ngayong merienda time, kasama po ang Afternoon Starship Program and me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Marami pa tayong mga pag-uusapan ngayong hapon. Kaya naman, junk ka lang kasi nanggigigil talaga ako sa'yo. Hindi nga ka tainiwan, tas iwan mo ko. Huwag mo na ilipat yan. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 35 Star Minutes. Makalipas po ang alas 3 ng hapon. 3:35 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Coming up next, a song from Cat's Eye and Bruno Mars. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Anong
3: ng Kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce.
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mae!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
7: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
7: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
8: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Mga kabombo at ka-Star Nation, ako si Merceditas P. Maayo mula sa Tondo, Manila. At ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Radio Set na na-rechargeable with LED at emergency light at no fixed dial pa. Plus 500 pesos cash pa sa swerte sa Palengke 2026, week number 7. Dahil sa aking proof of purchase na Orocan, ako ang nabunot para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat po sa 102.7 Star FM Manila at Bombo Radio.
0: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize, 1 million pesos in cash.
2: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
2: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
2: Huwag kalimutan, grand na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
2: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
2: Star FM.
5: Star FM.
2: Star FM.
5: Basta radyo sa FM.
2: Alas na.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa swerte sa palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Opo, si Ana Lim mula sa General Frias, Cavite. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radyo at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: May po dito mga chupers sa Malabon, talaga ginaganahan. Umasada, basta Star FM ang kasama magdamag. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
4: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
16: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
4: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
16: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Herman Bolero.
1: At isang maulan. Yes, maulan na hapon. Ako naman. O, ito na, sasabihin ko na agad. Pumunta kayo sa 102.7 Star FM Manila dahil, oo, sa Facebook at sa YouTube dahil umuulan. Umuulan din po dito sa akin right now. Gusto mo bang makita yung pag-ulan? Pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. At sa YouTube. Nako, ito yung ulan na hindi ka mababasa. Oo. Grabe, oh, di pa rin ako basa, oh. Grabe na to, oh. Ayun na nga sa mga star, sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, meron po tayong bagong pag-iisip-isipan. Oo, sa hapon na ito dito sa ating Bulan Time. Kaya naman kung ikaw ay nandiyan na po sa ating live streaming, ako, pindutin mo po yung mga reaction button dyan sa ibaba. At naku, makikita mo maliban sa mga ulan na ito ay merong lulutang na puso, may lulutang na like, may lulutang dyan na care. Dalia mo na! Bilis! At syempre kapag yan ay napindot mo na, eh pindutin mo din ang share button. Bakit ka mo? Ito ha, one share is one more chances of picking, no? At syempre, i-comment. Yes, mag-comment ka this afternoon ng iyong hula dito sa ating Bulan Time. I-flash na natin ang ating letra for this afternoon. Ito na binabola, binabola, binabola, binabola. Ito na sa letrang S. Anong Tagalog or ano sa Tagalog ang salitang mathematics na nagsisimula sa letrang S? Ano ba iyan? Bilis! Nako, sabi nga nito, ayan, umuulan, walang pasok, tapos papaisipin mo kami. Dali na. Dahil isa po ang ating pipiliin na mag-uwi po ng 1 million. 1 million na palakpaka na may kasamang hiyawan naman iyan. Diba ang mapalad na mapipili natin na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad ba? Gusto mo bang mapalakpakan ngayong hapon? I-comment mo na ang iyong pangmalakasan na komento. Alam mo na yung teknika natin dito. Kaya naman, ito na ang iyong clue. Ang clue natin, mag-comment ka na lang ng kahit ano. Mag-comment ka na lang kasi ng kahit ano. Kasi manghula ka dyan kasi... mahirap ba to? Mahirap ba to? Feeling ko ito yung Tagalog na subject na alam nating lahat. Hindi ko alam. Alam ko eh. Mahirap ba to? Eh, ikaw na nga, i-comment mo na kahit ano dyan. Ito yung ilan sa mga pwede mong kopyahan. Sabi ng ilan nating mga listener dito, sabi niya, sip na yan. Sip na yan. Sip na yan. Sip na yan. Dami naman. Wala bang mali? Wala bang maling sagot dyan? Maliin nyo naman. Sip na yan. Sa saknong B, saksi ang langit. Sa malamig, wow! Sa malamig ka dyan. Sip-sip daw. Nako, parang si ano, kay Titsur. Sip na yan, sa malamig. Super Saiyan. Nako, sampay. Sip na yan, sara symmetrical. Wow. Tagalog nga kasi. Ito na nga sa mga Star Nation natin. Meron ka bang... meron ka bang hula sa ating... ano ba yung... Kasi nakikichismis ako. Ano ba yung merong ano dyan? Ay, hello po kay Wowie Taylor. Sir Wowie na ikinig sa atin sa mga oras na ito. Kasabay si DJ Kimmy Gora. Ayan, ito na nga ating pinahulaan ngayong hapon sa letrang S. Ano sa Tagalog ang salitang mathematics na nagsisimula sa letrang S? Ah? Ang clue natin, manghula ka na lang ng kahit ano. Ayan na, nako, dahil isa nga po ang ating pipiliin ngayong hapon na mag-uwi po ng 1 million. 1 million, napalakpakan na may kasamang hiyawan naman iyan kaya hindi ka nalugi. Isa po ang ating mapipili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya naman i-comment mo na ang iyong pangmalakasang sagot. Alam mo na yung teknika na. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. Ito na nga sa mga Star Nation natin kung ang iyong sagot ay... Kung ang iyong sagot ay... Sip na yan, ikaw ay may tamo. Yes, tamang-tama ang iyong sagot. Sip na yan po ang Tagalog ng asignatura or subject na mathematics. Yan po ang ating Tagalog word para sa mathematics. Yan po ay binuo, no, sa pag-combine or pag-sasama ng dalawang salita. Ang isang salita dyan ay isip at ang isang salita ay hanayan or yung sequence or arrangement. Parang ihahanay-hanay mo, di ba? So kapag pinagsama yan, sip na yan. Oh, di ba? Ganun pala yun. Alam nyo, no, sa talambuhay ko, na-realize ko kasi merong mga bagay na di naman natin magagamit, no, mula sa mathematics. Yung algebra. Diba? Paano? Saan mo siya gagamitin sa buhay? So, tinanong ko yan. Tapos, ang sabi sa akin ng isa kong mathematician na friend, wow. Sabi niya, yung ilan sa mga, sa math kasi, kaya siya, ah, yan na yun, oh. Andiyan na yung ano. NDRRMC. Oy, extreme alert daw. Extreme na OMG. Oy, ingat-ingat everybody. Ayan na. Extreme alert na from NDRRMC sa mga oras na ito. Ayan, so ingat-ingat everyone ha. Pero ito na nga. Nabalik tayo. Ang ilan sa mga parte no, ng mathematics or SIP na yan ay ginawa yan para ma-exercise yung ating brain. No, brain exercise lang naman talaga ang ilan sa mga napag-aaralan natin sa math. Diba? Kasi yung ilan naman dyan, hindi natin magagamit, diba, sa totoong buhay. Maliban sa addition, subtraction, at ilan pa, multiplication. Yan magagamit talaga. Pero yung algebra, saan mo siya gagamitin? A squared plus B squared is equals to C squared. Baka pwede naman ano, sa mga engineering. Pero yung ilan talaga dyan, eh brain exercise lang talaga para tumalino ka. Mali mo mapihit, di ba? Mali mo, kapag nalaman mo yan, eh biglang, uy, nauntog, tumalino ka bigla. At sinasabi ko sa inyo, dyan ako tumalino. Diba kasi first year high school, dyan yung algebra. At ayun, oo, medyo nausog ang ating utak. At ayan, medyo nagkaroon tayo ng isip. Ano? Diba? Yan po ay nabuo yung asip na yan na word na yan. Nabuo yan noong 1969 ng lupon sa AGHAM or Science Committee sa ilalim po ng maugnayang talasalitaang pang-AGHAM. Diba? Isa po yung libro para mag-dig deep no, ng mga scientific terms. Diba? Into Tagalog. At yan po ay officially prioritized na po no, ng komisyon sa wikang Filipino at yan po ay kinikilala na no, sa buong Pilipinas bilang cultural trivia word at ginagamit po yan sa mga competition din. Halimbawa, student clubs dito sa Pilipinas. Ano ang Tagalog ng salitang mathematics? Yun, patingin nga ng kanilang mga sagot right now. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Ito sabi dito maganda at maulan na hapon, Star DJ German Bolero. Sip na yan, congratulations. Good afternoon po, DJ JB. Good afternoon din sa'yo, Sarangola. Hi, sabi ni Joseph. Ayan, balat ng lupa. Nako, lasyang paki sa'yo. Reggie Belle at Theo Santa Ana Taytay Rizal, maulan na hapon daw mula kay Nims. Hoy. Oh, ito from mga jeepney driver no, mula sa EDSA show papuntang Tanay. Nakikinig daw sa atin, biyaheng binangonan din daw. Nakikinig sa atin, maraming salamat. Josh Pau. Yun ba yun? Yes, merong Star Weekend the favorites tomorrow. Tignan natin kung sino. Sir Ka Olivia Newton dyan, pag hindi yan Dolly Parton, ako magigalit ako. Oh, yung mga taxi driver daw sa atin ay kinig sa mga oras na ito. Sipnayan, congratulations. Ayan, Sipnayan, congratulations nga. Sige, baba na natin ang napaka-bongga yan. Sampayan, Sipnayan, ayan. Ayan, congratulations sa lahat ng mga nakasargo ng tamang sagot. Pero syempre, alam na natin ang kalakaran dito, mamaliin mo ang iyong sagot para ikaw ay mapili at mapalakpakan ngayong hapon. Kaya naman, ito na po ang ating papalakpakan sa hapon nito. Mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ang mag-uwi po ng ang mapalad na mapapalakpakan ng ating mga mapapalad na palad. Congratulations! Albert Bautista! Perfect ka dyan. Ano yung sagot niya? Sampayan. Sa unang sumagot ang Sampayan, kaya congratulations. Tanggapin mo itong iyong premyo na 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw ang ating mapalad na napalakpakan ng mga mapapalad kung palad. Kaya naman kung gusto mo ring mapalakpakan sa mga susunod na panahon, ako mantabay ka lang sa ating mga bulantan. At tayo po'y live na live pa rin sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Ito, ihabol natin ang mga humahabol pa sa ating live streaming. Humahabol ka lang dyan. Ayan na, keep on reacting, keep on liking. Ayan, kung anumang reaction na meron dyan, heart. Mag-comment ka lang, i-share mo itong ating live streaming. At syempre, pumunta ka na sa radyo. Ipiit mo yan, 102.7. Dahil magpapatuloy tayo sa ating mga tugtugan sa ating programang Afternoon Star Sweep. Kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, check your time. 39 star minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:39 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Mabalik tugtugan tayo, dito pa rin po yan. Sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo!
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star FM.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank, Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
0: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
0: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
5: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Days of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Sabado, mga kabombo, Agosto 29, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather report mamaya, dalawang low pressure area binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, habang hanging habagat naman patuloy na magdadala ng mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang bilang ng mga nasawi sa mga magkakasunod na kalamidad sa Pilipinas sumabot na sa 32 o 32 katao. 8 milyong katao naman o 8 milyong Pilipino apektado. Maraming lugar sa National Capital Region nakakaranas ngayon ng malawakang pagbaha, mga kabumbo, habang ang Marikina River at ang La Mesa Dam umaapaw na. Update din tayo sa halalan dyan sa may bahagi ng Cavite, ang special election sa Maydas, Mariñas, Cavite, formal na pong nagtapos habang ang canvassing sisimulan na. Sa provincial report na pangandin mamaya, Coast Guard District North, Western Luzon, binabantayan ang banta ng malawakang pagbaha dyan sa may Ilocos Region at Central Luzon Region. Sa balita sa Ibayong Dagat naman, si US President Trump inanunsyong kukontrolin na ng US ang 65 billion na bariles ng oil reserve ng Venezuela. At sa sports news, si Alex Ayala po kumpirmado na ang kanyang paglalaro sa nalalapit na 2026 Asian Games. At live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabombo, nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang dating low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Territory dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon. Na umatapos ang ilang araw na pananatili sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes, tuluyan na po itong lumabas sa Philippine Territory ngayong araw. Ulit itong namataan sa layong 615 kilometers, dyan ay sa may hilagang silangan ng Itbay at tinatahak ang direksyon ng Taiwan. Sa ngayon, isa pang low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makikita ko ninyo sa inyong screen para po sa mga viewers natin ngayon pong oras nito. Natukoy ang lokasyon nito sa layong 1,545 kilometers. Yan po'y silangan ng extreme Northern Luzon. Hindi pa malinaw ang direksyon nito, ngunit hindi inaalis ang posibilidad na tuluyan din itong pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, mga kabombo, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas ang hanging habagat. Maraming lugar ang nakakaranas ngayon ng torrential rains mula ngayong araw hanggang sa susunod na linggo dahil yan sa naturang sama ng panahon. Kaugnay pa rin po niya, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOC sa posibilidad ng lahar flow sa palibot ng Taal Volcano at dyan sa may Mount Pinatubo ngayong araw dahil yan sa walang tigil na pag-ulan, dalahunang hanging habagat. Ayon sa ahensya, ang mga mabibigat na pag-ulan ay maaari pong magdulot ng volcanic sediment flow o itong tinatawag na lahar flow, maputik na tubig sa mga sapa at ilog at maging ang mud flow. Maaring tumuloy ang malalaking bulto ng lahar at mga putik sa mga drainage canal patungo sa mga mabababang komunidad. Dahil dito, pinag-iingat ng FIVOC ang publiko at pinapabantayan ang sitwasyon sa mga predetermined zones o ito ho yung mga lugar na dati nang natukoy bilang susceptible sa lahar at mud flow. Kabilang sa mga pangunahing pinapabantayan ay ang mga sapa sa Western Pinatubo kung saan naipon ang malaking bulto ng pyroclastic density currents mula pa noong sumabog ito noong 1991. Maaring umabot ang bulto ng lahar sa mga sapa at ilog na dumadaloy sa mga bayan ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Butulan, dyan po sa may buong probinsya ng Zambales. Maaaring magkaroon ng lahar flow sa hilaga at timog silangang bahagi ng Pinatubo na maaaring makaapekto sa Tarlac at probinsya ng Pampanga. Sa Taal Volcano naman, posible pong maapektuhan ng malalakas na pag-ulan ng malaking bulto ng lahar at iba pang volcanic debris na naipon naman sa hilaga at yan ay sa kanlurang bahagi ng dalisdis ng vulkan. At makakaapekto sa mga daluyan ng tubig hanggang sa may Taal Lake. Posibleng maapektuhan dito ang mga komunidad sa may Agoncillo, Laurel at Talisay sa probinsya po ng Batangas. Pinalalahanan ng FIVOC sa mga lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, nabantayan ang sitwasyon at agahan ng paglabas ng abiso sa mga posibleng maapektuhan na komunidad. Samantala, umabot na sa 32 o 32 ang naitalang nasawi dahil yan sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay po ito sa datos ng Office of Civil Defense. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Benguet na may 15 kaso ng pagkamatay dahil huyan sa mga serye ng landslide, rockslide at mudslide. May mga nasawi rin sa may probinsya po ng La Union, probinsya ng Rizal, Batangas, Quezon, Mindoro, Negros Occidental at dyan sa may siyudad ng Caloocan dahil po yan sa pagkalunod, electrocution o pagkakuryente, rockslide at pagbagsak ng puno. Nasa 19 na individual naman ang nasugatan at 3 ang patuloy pong pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan. Ang 3 ito ay mula po dyan sa may Quezon City, dito sa National Capital Region o dyan po sa may lungsod ng Maynila at dyan sa may probinsya ng Batangas. Tinatayang 8 milyong katao o yan po ay katumbas ng 2.3 milyon na pamilya ang apektado ng masamang panahon. Kabilang po ang 25,000 na individual, 800 ang nasa evacuation center at umabot din sa 6.11 billion pesos ang pinsala na natukoy na sa mga infrastruktura habang sa pagsasaka naman ay umabot na po ng 2.32 billion pesos. Nasa 3,000 kabahayan ang nasira sa ngayon. Kabilang po ang 349 na tuluyang nawasak habang 117 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity. Umabot naman sa 1.65 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng gobyerno. Sa kasalukuyan, mga kabumbo, nakadeklara po ang state of calamity sa mahigit 110 na mga lugar.

dos o halos alas dos na po ng hapon. Pinag-iingat malapan dahil sa posibleng pagtaas ng tubig. Kabilang sa mga lugar na posible pong maapektuhan, ang Fairview, ang Forest Hills Subdivision, ang Quirino Highway, kay San Bartolome. Hinikayat naman ng Quezon City Local Government Unit ang mga residente na manatili pong alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa inyo pong kaligtasan. Sa mga usapin pa rin dito po sa National Capital Region, itinaas na rin po sa second alarm ang Marikina River ngayon pong araw. At yan po'y dahil na rin sa patuloy na malakas na pag-ulan sa Metro Manila dulot pa rin ng hanging habagat. Batay ho sa Marikina City Public Information Office, umabot na sa 16 na metro ang water level ng ilog bandang alas 2 o yan po'y alauna a 50 ho ng hapon at patuloy pang tumaas sa 16.1 meters bandang alas 2 a 8 ng hapon. Nauna na pong itinaas sa first alarm ang ilog bandang alas 12 a 17 ng tanghali. Kaninang tanghali po yan na nangangahulugan na dapat ng maghanda mga residente malapit sa ilog para sa posibleng paglikas. Sa second alarm o alarm, isinasagawa ang preemptive. Kaninang tanghali po yan na nangangahulugan na dapat ng maghanda mga residente malapit sa ilog para sa posibleng paglikas. Sa second alarm o alarm, isinasagawa ang preemptive evacuation habang mandatoryo naman ang evacuation na ipinatutupad sa ilalim ng third alarm. Samantala, naglabas na rin ang Weather Bureau ng Red Rainfall Warning sa Metro Manila bandang alas 2 na ho ng hapon na nangangahulugan ng posible ang malubhang pagbaha sa mga flood-prone area dito po sa Capital Region. Samantala, inilagay na rin ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa heightened alert ang mga evacuation center at mga ospital maging mga health center sa lungsod ng Maynila ngayon pong araw ng Sabado habang bukas na rin ang lahat ng District Welfare Office para yan sa mga apektadong residente. Dulot po ng pinagsamang habagat at mga thunderstorm, ang naranasang matinding pag-ulan sa lungsod ng Maynila, nagdulot nga ng pagbaha sa ilang bahagi ng Taft Avenue, kabilang na mga lugar malapit sa may Quirino Avenue, United Nations Avenue, dyan sa may Calo Avenue at dyan sa may National Bureau of Investigation Area. Nanatili sa ilalim ng Red Rainfall Warning ang buong Metro Manila matapos ng maitala ang mga sensor ang malalakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan mula pa kaninang alas 5 ng umaga upang maprotektahan ang mga residente laban sa leptospirosis sa gitna ng pagbaha. Naglaan ang pamalaan ng lungsod ng Maynila ng mga capsule ng doxycycline sa 44 na health center at 7 pampublikong ospital. Inatasan din ng alkalde mga kawani ng kalusugan at opisyal ng barangay na bumaba sa mga komunidad para sa masinsinang kampanya laban ho sa nabanggit ng mga sakit. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng declogging operation sa mga estero ng 896 na barangay. Alinsun po yan sa Executive Order No. 3 habang nanatili namang normal at wala pong naitatalang kaantalaan sa paghakot ng basura sa buong lungsod. Inilagay na rin sa ilalim po ng Code White Alert ang lahat po ng 7 pampublikong ospital na pinapatakbo ng pamahalang lungsod ng Maynila dahil po yan sa patuloy pa rin pagbuhos ng ulan. Batay sa ulat ng Manila Officer in Charge, City Health Officer, Dr. Grace Padilla, kay Mayor Moreno, ang pagtaas ng Code White Alert ay nangangahulugan na nakatutok at nakantabay ang 24/7 at po ng mga medical na tauhan, emergency response teams at maging yaong mga tinatawag na operation centers upang masiguro ang mabilis na pagtugon sa anumang posibleng emergency situation. Kabilang sa 7 distrito at pampublikong ospital na sakop ng naturang alerto ay ang mga sumusunod. Ang God Andres Bonifacio Medical Center, dyan po sa may District 1. Ang Hospital ng Tondo, dyan po sa may District 2. Ang Justice Jose Abad Santos General Hospital sa ikatlong distrito. Ang Mayor Ramon Bagatsing General Hospital, ito po yung dating hospital ng Sampaloc, District 4 po ito. Ang Hospital ng Maynila Medical Center, dyan sa may District 5. Ang Santa Ana Hospital sa may District 6. At ang President Corazon C. Aquino General Hospital, dyan po sa may bahagi ng Baseco area. Isinagawang deklarasyon sa gitna po yan ay nakataas na Red Rainfall Warning ng State Weather Bureau dito po sa kabuuan ng National Capital Region. Habang napaulat din ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lungsod ayon po sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department. Kasabay nito ay nanatili rin sa heightened alert ng mga evacuation center, mga district welfare office at mga health centers sa buong lungsod. Alinsunod po yan sa direktiba ng alkalde upang may handa ang kinakailangang tulong para huyan sa mga residente.
sa kabilang

0: Lahon ng mga pagbaha magkakabumbo dito po sa National Capital Region at maging dyan sa may Calabarzon area sa malalapit na mga probinsya dito po sa NCR ay natuloy pa rin. Ito kong halalan dyan sa may bahagi ng Dasmariñas sa probinsya ng Cavite. Formal na po itong nagtapos at simula na rin po ng canvassing. Maki-update po tayo sa live report ni Bomboy Isa Cotoner.
1: Formal na ang nagtapos ang special elections dito sa may Dasmariñas City, Cavite. Pasado alas 5 ng hapon ngayong araw, dalawang oras na pinalawig ng Commission on Elections ang oras ng botohan dahil nga yan sa masamang panahon at patuloy na pag-ulam. Kasunod ng pagsasara ng mga voting precinct, agad namang magko-convene ang District Board of Canvassers para simulan ang proseso ng canvassing. Ayon kay Attorney Muhammad Sarapudin, Election Officer ng Dasmariñas City, susunod na tatanggapin ng Board of Canvassers ang mga election returns mula sa mga voting precinct. Nasa 1,308 election returns ang inaasahang matatanggap ng board. Manual na bibilangin at i-verify ang mga election returns bago isagawa ang consolidation ng resulta. Kapag nakompleto na ang canvassing at ma-validate ang resulta, saka naman isasagawa ang proclamation ng mananalong kandidato. So ngayon, pakinggan natin ang nagsisilbing election officer ng Dasmariñas City, si Attorney Muhammad Sarapudin.
2: Yes, tama po. Since this is a special election, ang District Board of Canvasser na po, dito na po yung magiging proclamation, canvassing and proclamation po. Magbubukas na po yung reception and custody group po para mag-receive po ng mga ERs po natin. The board will convene around 6 p.m. po. And hopefully makapag-proclaim po tayo ng mga madaling araw po bukas po. For this special election po, 1,308 ERs po ang in-expect po natin pa-receive po.
1: Samantala, tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magiging transparent ang proseso ng canvassing. May mga watchers, election observers at mga abogado ng mga kandidato na nakatalaga sa canvassing area para masubaybayan ang pagbibilang at pagproseso ng mga election returns. Layunin itong matiyak na magiging maayos, transparent at kapanipaniwala ang bilangan hanggang sa paglalabas ng pinal na resulta ng special election sa Dasmariñas City. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
3: Una, yung presensya ng mga watchers, presensya ng observers, at siyempre yung presensya ng mga abogado po nila. Ang katotohanan po, bago po dumating ang mga election returns dito sa canvassing area, alam na po ng lahat kung ano ang boto na nakuha ng mga kandidato sa bawat presinto. Bakit? Pinapaskil po kasi ang isang kopya ng election returns. Number one. Number two, binibigyan po kasi ng kopya ng election returns yung mismong dominant majority party, dominant minority party. Kahit po ang NAMFREL at PPCRB ay meron po silang kopya. So meaning to say, sigurado naman yung mga kandidato meron silang sarili na operation center na kung saan sila ang nagsusuma total ng boto ng mga kandidato sa bawat presinto.
1: Mula rito,
0: Mabuisa,
1: Mabuisa. Dasmariñas City. Yes, Bombo Genesis.
0: Yung pagpapalawig doon sa takbo ng halalan ng ilang oras, marami pa rin naman yung humabol kahit papano.
1: Yes, Bombo Genesis. Marami pa naman ding humabol. Actually, kanina, nung bago gawin yung desisyon ng COMELEC Andak, naglibot kasi sila dito sa isang paaralan sa Paliparan. Tapos nakita nga nila na around 2:40 na kasi yun, Bombo Genesis. So nakita nila na marami pa rin naman pumipila. At during that time, tumitila naman yung ulan. So doon na napag-desisyonan ng COMELEC Andak na palawigin nga sa dalawang oras. So sa dalawang oras na yun, marami naman ang pumunta. And base rin doon sa observation at nasabi sa atin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang masyadong kabataan yung nakita dito nga sa isinagawang special elections, pero ang mas mga nakita nila no, na nakiisa dito talaga ay yung mga matatanda, kaya may mga nag-a-assist din talaga sa mga voting precinct natin pagpasok nila kaninang nagpapatuloy yung halalan, Bombo Genesis.
0: Anong nakita ng COMELEC na rason dito, Bombo Isa, kung bakit medyo kakaunti yung mga kabataan? Or sadyang ganyan ba yung population distribution dyan sa Dasmariñas?
1: Iyan ang tinitignan pa ng Commission on Elections. Pero kasi, Bombo Genesis, no, Pagdating naman kasi sa voting population dito sa Dasmariñas City, well observed na rin talaga na matatanda. Actually kanina nga nung alas 5 pa lang ng umaga, Bombo Genesis, yung early voting hours para nga sa ating mga senior citizens, pati PWDs and mga buntis nga, eh marami na talaga rin matatanda ang nakiisa doon sa pagsisimula nga na yon, kahit sobrang aga Bombo Genesis, tsaka sobrang maulan nga dito. So siguro yung iba, no, lalo na yung ating mga senior citizens, pinahupa lang din talaga yung ulan kasi ngayon din naman yung payo ng Commission on Elections, and then afterwards doon sila bumoto o lumabas sa kanilang mga bahay, Bombo Genesis. So yun yung mga observation kanina ng Commission on Elections. Pero all in all naman, katulad nga na nabanggit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kanina, hindi naman ito magbabase kung gaano karami o gaano kakonte. Although tinitignan niyan yung voter turnout, no, pero inasahan nga rin talaga nila na mas mababa kumpara dun sa target talaga nila na 60 to 65% sana. Parang ngayon, ang inaasahan na lang ng COMELEC ay nasa 50% dahil nga ito dahil sa masamang panahon na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon dito nga sa May Dasmariñas City, Cavite, Bombo Genesis.
0: Mm-hmm. After ng canvassing, anong oras yung inasahang paglabas ng resulta? By the way, parang ilang oras lang yung inabot dyan sa May Antipolo noon, ano? So dyan sa May Dasmariñas, mga ilang oras yung aabutin kaya dito as per COMELEC Chair Garcia?
1: Ang target ng District Board of Canvassers ay by madaling araw, kinabukasan o August 30, ay may maiproklama na nanalo dito sa special elections. Pero kasi kung pagkukumparahan nga natin, no, sa Antipolo, madaling araw din yung naging pag-proclaim dun sa nanalo nga na bagong congressman. Pero kasi sobrang magkalayo yung dami ng registered voters ng Antipolo sa Cavite. Ito kasi nasa mahigit 400 plus na mga registered voters at meron yung hinihintay na 1,308 na election returns. So again, since this is a manual voting, Bombo Genesis, syempre pati yung pagbibilang e manual din nila at iisa-isahin. Pero target naman nila na bago matapos ang August 30 o kinabukasan ay may naiproklama na dahil nga ay nakatambay na rin naman yung mga abogado o representative ng mga kandidato doon nga sa canvassing area sa May Dasmariñas Arena. Yan, isinasagawa, Bombo Genesis.
0: Okay. Para sa mga listeners, mga viewers natin dyan sa may bahagi ng Cavite, ano, na nakaabang dito po sa resulta. Abangan po ninyo sa social media pages ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM yung magiging resulta po nito at yung takbo po ng halalan habang nagpapatuloy ang canvassing. Maraming salamat, Bombo Isa.
1: Yan muna ang latest update mula dito sa Dasmariñas City, Cavite. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Meron na po tayong 21 minutes makalipas, mga kabombo, hanggang alas 6 ng gabi. Naglabas ngayon ng mahalagang traffic safety advisory ang Northern Luzon Expressway. Para yan sa lahat ng mga motoristang bumabaybay sa naturang expressway. Kasama dito ang Subic-Clark-Tarlac Expressway. Kasabay yan ang patuloy ng pagbuhos ng malalakas na ulan dulot po ng habagat. Sa abiso na inilabas po ng pamunuan ng NLEX, pinapaalalahanan ng mga driver na mag-ingat sa pagmamaneho dahil yan sa dulas ng kalsada at mababang visibility sa mga highway patungo dyan sa May Northern Luzon. Pinapayuhan ng lahat na magbawas ng bilis, panatilihin po ang ligtas na distansya o safe braking distance sa iba pang mga sasakyan at buksan ang mga ilaw sakali pong masungit ang panahon. Tiniyak din ng naturang opisina na nakatambay ang kanilang mga patrol crew, ang incident response team at mga towing equipment sa mga estratehikong lugar upang agad na makatugon sa anumang emergency o pagbara sa daan. Samantala, itinaas na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Red Alert ang national status para ho sa disaster response. Batay sa abiso ng naturang konseho, patuloy ang mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at emergency response agencies para yan sa paglikas at pamahagi ng saklolo o tulong sa mga lugar na matindi pong naapektuhan ng mga serye ng pagbaha at mga pagulan dito ho sa National Capital Region. Sa Samantala, nagbukas na rin ng maraming gates ang tatlong malalaking dam sa Luzon dahil po yan sa walang tigil pa rin na pagulan ngayong araw. Sa Binga Dam, dyan sa may Cordillera Administrative Region, 6 ho na gate nito ang binuksan para sa mas mabilis na pagpapalabas o pagpapakawalan ng tubig. Nagpalabasan ng tubig ang naturang dam ng halos 455 cubic meters per second ng tubig. Nabukas na rin ng 4 na spillway gate ang Abuklao Dam at nagpapakawala ngayon ng mahigit sa 300 cubic meters per second ng tubig. Ang dalawang nabanggit na dam ay pareho pong mayantas ng tubig na halos kapareho na lamang ng kanilang normal water level o high water level. Kaya't kailangan na pong magpakawala ng malalaking bulto ng tubig ang mga ito. Inaasahang maapektuhan dito ang mga mabababang komunidad dyan sa may Northern Luzon tulad po ng Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley Region. Samantala, isang gate din ang binuksan ng Ipo Dam dyan sa may Central Luzon at nagpapakawala ngayon ng kasalukuyang 69 cubic meters per second ng tubig. Ngayon pong araw, nanatiling nakataas ang orange at yellow array o rainfall warning habang in-update na rin po ng State Weather Bureau sa red rainfall warning para ho sa malaking bahagi ng Luzon dahil yan sa habagat. Nasa magpapatuloy ito hanggang sa araw ng Lunes, Agosto 31. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, kaugnay pa rin po sa sama ng panahon, 12 pa ang naiahon, 12 na mga pasaherong nawawala matapos ngang pagtaob ng isang motor bangka sa may Lake Mapanuape. Yan po sa may San Marcelino sa may probinsya ng Zambales. Nakuha na po ng Philippine Coast Guard ngayon pong araw. Ayon sa Coast Guard, isang menor de edad na babae ang natagpuan ng mga residente ng barangay Buhawon bandang alas 10 ng umaga, habang isang menor de edad din na lalaki ang nakuha ng search and rescue responders bandang alas 11 po kaninang tanghali. Positibo namang nakilala ang unang kanilang mga ama ang dalawang mga labi. Dahil dito, isang pasahero na lamang po ang patuloy na pinaghahanap ng mga responder hanggang sa kasalukuyan. Nauna nang iniulat na 6 ang nasawi matapos ang pagtaob ng motor bangka na may sakay na 13 mga miyembro ng AGTA community. Yan po yung nangyari noong Agosto 27 o 200 na po ang nakakalipas. Nakaranas umano ng malakas na hangin at mga alon ang naturang motor bangka habang pabalik mula sa community health center. Patuloy naman ang search and rescue operations habang iniimbestigan pa ng mga otoridad ang sanhinang pagtagilid ng motor bangka. 24 minutes makalipas, mga kabombo, ang alas 6 ng gabi. Update tayo mula dyan sa may Office of the Ombudsman. Meron na rohong higit sa 40 testigo para yan sa mga flood control case laban kay former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabangan po natin mamaya ang detalya po ng report na yan mula kay Bombo Gran Hilario, mula po sa may Office of the Ombudsman. Pero bago ho yan, mga kabombo, update po muna tayo. Makakausap po natin ang nagsisilbing House Prosecution Advisor at isa rin po sa mga tagapagsalita ng Prosecution Panel, si former Representative Ace Barbers. Magandang gabi and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative Barbers, sir, si Bombo Genesis po ito.
4: Hi, magandang gabi, Bombo Genesis, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. No? Mag-iingat po tayo sa ulan at keep dry.
0: Opo, talagang maghapon ho na inuulan po tayo dito sa National Capital Region. Kamusta ho kayo? Kamusta ho mga constituents ho ninyo so far, sir?
4: Ba, magtataka ka dahil sa Surigao del Norte, napakainit. In fact, walang ulan, no? At nangangailangan nga ng ulan doon dahil talagang nagkakaproblema na sa tubig, sa irigasyon at sa tubig na magagamit pang araw-araw.
0: Ito po sa NCR, parang ano, may mga ilang lugar dito na lampas tao na, yung iba hanggang dibdib, hanggang baywang. Anyway, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo rin po yung napapanood sa ating 32 stations nationwide, sir. Kumustahin ko po yung sa prosecution panel. After po nitong inilabas ng Senate Impeachment Court na ruling doon sa subjudicial rule, may mga asahan ho ba tayong adjustment sa part po ng House panel, lalo ho sa inyo, sa mga spokesperson, sir?
4: Yes, meron naman. Ano, kasi ang aming gagawin ay siyempre kami ay susunod, no, sa kautusan at direktiba ng impeachment court. Dahil itong Rule 18 ay according sa ating presiding officer ay ipatutupad nila ng istrikto. No? Ngayon sa aming panel ay pinag-uusapan namin na kung maaari, mag-adjust din kami sa aming mga scheduling ng sa ganun, patuloy pa rin namin magagawa yung aming layunin na ma-inform ang ating mga kababayan tungkol sa mga nangyayari sa loob ng ating impeachment court. Mahalaga kasi yan na maintindihan ng ating mga mamamayan, no? Dahil medyo iba ang usapin dyan ay medyo technical, no? Kaya kung hanggat sa makakaya ng mga spokesperson, pipilitin natin na ma-relay ito sa ating mga kababayan nang walang labis at walang kulang.
0: Mm-mm. Pero as early as now, may mga nakikita ho ba kayong posibleng matatanggal dun sa prosecution panel or aalis, I mean, para maging spokesperson na lamang po?
4: Sure. Ano naman, na, malinaw naman yung sub judice rule. Sa normal at regular na mga korte ay pinagbabawal yung pagdedetalye ng mga merito ng kasong nililitis, no? Yun ang isa sa pinakamalaking pinagbabawal, no? Kaya nga meron ganitong klaseng rule, no? At ito naman ay inadapt din ng Senado, no? Pero yun nga, no, sa ang impeachment court ay hindi kagaya ng mga regular na mga korte na talagang sumusunod, no, sa rules of evidence and even dun sa kanilang mga talakayan, no? Ito namang impeachment court ay sui generis, no? Ang ibig sabihin ay it is a class of its own, no? May sarili siyang pamantayan at panuntunan sa pagpapatupad ng isang paglilitis o yung sinasabing proceedings. Kaya kung maaari, medyo may konting leniency at medyo kaluwagan, no, sa pag-implement nitong sinasabing rule number 18. Pero of course, kung ano man ang gusto ng korte, wala namang mag-o-object, no? At kami naman ay magko-comply at kami ay susunod, no, sa kautusan ng ating presiding officer.
0: Mm. And I believe, sir, may mechanism din yata ang House panel para to police your own rank, ano? Kasi may nababanggit kayo dati na parang mismong yung mga prosecutor ang magbabayad kung sakaling sila yung magkamali or lalabag dito. Tama ho ba?
4: Okay. Dahil dun sa ruling na pinatutupad ngayon ng impeachment court, ang sabi doon ay kapag ikaw ay nag-violate sa unang pagkakataon, ikaw ay re-reprimand lamang, no? Pagsasabihan ka at sasabihin sa'yo na itong iyong nagawang sub judice, no? Yung pangalawang pagkakataon na ikaw ulit ay gumawa ng violation dito sa sub judice rule, ikaw ay pagbabayarin, no, ng 30,000 pesos for the second offense, no? At kung ikaw naman ay abogado, bukod sa fine, pwede ka rin ireklamo sa IBP or sa Korte Suprema dahil bilang members of the bar, meron pong mga rules, professional rules and conduct na dapat sinusunod ng bawat membro ng bar. So ikaw naman ay senator judge na nag-violate dito sa sinasabing rule number 18 or yung sub judice rule, ay kung ikaw abogadong senator judge, ganun din ang mangyayari. Fafilan ka ng complaint sa Committee on Ethics sa Senado at ganun din, no, pwede kang ireklamo doon sa IBP or sa Korte Suprema para ikaw naman din ay mapanagot for violating a sub judice rule.
0: Minsan may advantage din yung mga hindi abogado na spokesperson, sir, no? With that ruling ng trial presiding officer.
4: Correct. Opo. Ngayon, malaking bagay 'yon, no?
0: Ngayon dako ho tayo sa mga inexpect ho natin for next week. Bale, dalawang araw lamang ho tayo for next week kasi yung Lunes ay holiday. Sa ngayon, ano pong nakahati para sa House panel, sir?
4: Well, nakapinasampina po ng prosecution panel ang tatlong membro ng Armed Forces of the Philippines, no, bilang aming witness na ipipresenta sa ating mga senator judges. Ang kanilang role ay magkakaroon ng pagtatanong, no, o direct examination tungkol sa role ng Armed Forces of the Philippines doon sa programang YLS, no, yung Youth Leadership Summit na pinatutupad ng AFP under the ng DepEd under the supervision of the Armed Forces of the Philippines. So maraming mga detalye tungkol dito dahil isa ito sa mga na-submit na mga justification sa kanilang paggasto ng confidential fund. So, maaaring madinig natin mismo sa ating mga kawaniin ng AFP kung ano ba talaga ang nangyari dito.
0: So, andun na tayo sa punto na tinutuntun natin mismo kung saan po napunta yung mga confidential funds. As of now, ang House panel, confident ho tayo na matuntun ho natin ito hanggang sa pinaka-ground level mismo, sir?
4: Ito kasing mga naimbitahan na, o nasa pina ng mga armed forces, kawani ng Armed Forces of the Philippines, ay humarap na rin ito sila sa Committee on Good Government in 2024 dyan sa Mababang Kapulungan. No? At isa ito sa mga tinanong din sa kanila na nung sa kasalukuyang iniimbestigahan ng Committee on Good Government and Public Accountability, yung sinasabing paggastos ng confidential fund ng DepEd Secretary. At that time, ang ating DepEd Secretary o kalihim ng Department of Education ay si pangalawang pangulong na Sara Duterte. Kaya dahil nga may question dun sa kanyang paggamit ng pondong ito, ang isa sa mga tatanungin, no, kung saan na ilagay, paano na ilagay, kailan inilagay ang pondong ito sa Armed Forces, o kung ito ba'y nagamit ng Armed Forces, yan po ang ating susubaybayan.
0: Ganon din si Jean Acosta dati, sir, ano? Kasi humarap na rin siya dati sa may naturang panel. Pero sabi nga, ito, statement mismo ng mga senator judges na parang templated yung kanyang kasagutan. Hindi naman kaya mauulit yung templated na answer ng mga susunod nating, I understand, na ipapadeclare ho ninyo na hostile witness kung sakali, sir.
4: Well, itong ating nasa pina ngayon, no, si, kung hindi ako nagkakamali, si Colonel Bronsing at saka si Colonel Bahaw, sila ay humarap na noon, ano, at hindi sila hostile witness. They were invited as resource person sa Committee on Good Government kasi nag-share sila ng information kung saan, paano ini-implement yung Youth Leadership Summit under the supervision of the DepEd. At kung totoo ba na mayroong pondong inilagay doon, dahil isa sa mga justification ng paggamit ng confidential funds ay yung sinasabing summit. Mas magandang madinig natin mismo doon sa mga nag-i-implement nitong summit na ito, o yung mga opisyal sa likod ng summit na ito, kung ano ba ang totoong nangyari at anong paanong napunta ang AFP dito sa usapin ng confidential funds.
0: Yun pala yung pagkakaiba ho nila. Other than that, sir, yung kay Michael Poa, anong plano ho natin sa kanya? Siya na yung susunod after nitong mga military official.
4: Oo, si Michael Poa ay dating Assistant Chief of Staff, no, sa DepEd, no. Anong panahon na ang kalihim ng ating Department of Education ay si Vice President Sara Duterte. So naniniwala ang prosecution panel na may kaalaman, no, tungkol sa paggamit ng confidential funds itong si Attorney Michael Poa. Eh, dahil nandiyan dyan naman po siya araw-araw, no, sa trial, no. Tatawagin na lang siya sa witness stand at maaari siyang matanong, no, ng ating mga prosecutors tungkol sa kanyang role, ano ba yung extent ng kanyang role bilang Assistant Chief of Staff, meron bang mga dokumento at ano-anong mga dokumento ang dumaan? Meron bang dokumento ang dumaan in relation to the use of the confidential and intelligence funds? So, yan ang tutukuyin ng ating mga prosecutors.
0: Okay. And I'm sure abangan po yan ng publiko, Representative Barber, sir. Maraming salamat for joining us again. Opo, maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Advance Happy National Heroes Day po sa inyo. Maraming salamat, sir.
4: Okay, thank you. Maraming salamat din.
0: Ang isa po sa mga nagsisilbing spokesperson ng House Prosecution Panel at advisor ng panel, si former Representative Robert Ace Barbers. Nagatid po sa atin sa oras na 24 minutes bago po sumapit, mga kabombo, ang alas 7 po ng gabi. Update po tayo mula dyan sa may bahagi po ng Department of Justice o ng Office of the Ombudsman, mga kabombo. Meron na raw kong higit sa 40 testigo para sa mga flood control case laban kay former House Speaker Martin Romualdez. May update po dyan si Bombo Gran Hilario.
5: Inihayag ng Office of the Ombudsman na mayroon ng higit 40 testigo ang Tanod Bayan para sa mga flood control case laban kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Attorney Mico Clavano, aabot na sa 42 individual ang hawak ng ombudsman ng mga testigo o witnesses. 28 raw dito ay ang nabanggit ng mga

0: pagunalagdaga kasama ang pagturing pa rin sa 14 mula sa 18 Maleta Boys bilang testigo ng Tanod Bayana. Apat kasi sa nagpakilalang 18 dating sundalo at nagsilbing bodyguards ni former Acobicol Party Representative Saldico ang nagrecant o nagbawi ng kanilang salaysaya.
1: 28 are the new witnesses that the investigators deemed necessary so that we can controvert or the investigators could controvert the recantations. So that's 28 new ones plus the 14 that had been that are remaining from the 18. So that's 42. Tama ba yung math ko? 28 plus, yes, correct, 42.
0: Subalit igrit ni Assistant Ombudsman Clavano na ang laban ay hindi patungkol sa numero o kung sino ang mayroong mas maraming testigo. Ang mahalagaan niya dito ay ang kalidad ng mga sinasabi ng testigo at kung sakaling matuklasan na nagkaroon ng irregularidad sa recantation, ang unang affidavit ang siyang tatayo at panghahawakan.
1: So ito kasi ayaw naman namin na maging numbers game ito. May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. No? So, if the investigators can prove that indeed a lot of irregularities attended the recantation, then the quality of the first affidavit must be upheld.
0: Sa kabila nito, binigyan din ng ombudsman na hindi porket binawi ng ilang individual ang kanilang salaysay o merong recantation, otomatikong mabubura na nito ang mga ebidensya. Naniniwala ang Tanod Bayan na posible pang magsilbi bilang karagdagang mga ebidensya ang naturang pagrecant ng ilang testigo.
1: So hindi po tama na dahil lang po may recantation, nabura na yung dati nilang sinasabi. Ang effect po niyan, ang legal effect po niyan ay itatabi po yung dating affidavit doon sa bagong affidavit. Ibig po sabihin, dagdag ebidensya po yan. Hindi siya nakabawas sa ebidensya ng investigators natin, kundi dagdag po siya.
0: Si former House Speaker Romualdez ay naharap sa mga reklamong plunder, direct bribery, graft at money laundering sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pagkakasangkot nito sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan.
2: Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one region network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pang mga balita, mga kabombo, sinimulan na po ng Judicial and Bar Council ang pagtanggap ng aplikasyon at rekomendasyon para sa susunod na magiging Chief Justice ng Korte Suprema. Inanunsyo ito ng Konseho mahigit 2 buwan bago ang nakatakdang pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa Nobyembre 6. Ayon sa Council, ang submission para sa aplikasyon kasama ng lahat ng mga kinakailangang documentary requirements ay magtutuloy hanggang sa alas 4:30 ho ng hapon ng Oktubre at 13 ng taong kasalukuyan. Isa sa mga pangunahing kinakailangang dokumento ay ang CERN statements of assets, liabilities, and net worth. Naglalaman ng actual na kayamanan ng bawat aplikante. Ito'y dapat may kasamang paliwanag sa kung sakaling may unusual o appreciable or sudden increase or decrease ng kani-kanilang mga net worth. Si Chief Justice Hesmundo ay dati pong itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang papalit kay Chief Justice Hesmundo ang unang Chief Justice na itatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa loob ng kanyang paninilbihan bilang presidente ng Pilipinas. Kung babalikan mga kabumbo, ang una at tanging appointee pa lamang ni Pangulong Marcos sa Supreme Court ay si Associate Justice Raul Villanueva. Pinalitan ng naturang mahistrado ang nagretirong si Justice Mario Lopez. Sa ibang mga balita ho tayo, ang Interior and Local Government nagbabala naman sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa katiwalian sa naturang kawanihan. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
4: Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government sa mga tuuhan ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa tinatawag na slot for sale modus sa gitna ng nationwide recruitment para sa mahigit 2,000 bakanting posisyon sa ahensya. Kaugnay ito nung naumbok na kaso kung saan isang tauhan ng Bureau of Fire Protection na may ranggong Senior Fire Officer 1 ang di umano'y nag-alok ng slot sa isang aplikante kapalit ng 300,000 piso. Nasa kamay na ng Criminal Investigation and Detection Group at kasalukuyang nakaditine ang suspect na nahaharap sa kasong robbery extortion. Ayon kay Interior Secretary June Vic Remulla, seryoso ang kanilang kampanya na linisin ang ahensya laban sa katiwalian at korupsyon at sisiguraduhing mapapanugot ang sino mang mapatunayang sangkot. Dagdag pa ni Remulla na iniimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government ang nasa mahigit 200 tauhan pati ng ilang regional directors na hinihinalang sangkot sa naturang modus na umaabot sa 100,000 hanggang 800,000 piso ang singilan kada transaksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Interior Secretary June Vic Remulla.
5: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Lumabas na ka ngayon, na kayo ngayon at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbisaga namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung ano mang kasama na ipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil. We will clean this organization.
4: Isinusulong ng ahensya ang e-hiring recruitment system na may layong sugpuin ang katiwalian at siguraduhin walang anumang human intervention sa mga paunang hakbang ng proseso. Maliban dito, layunin din ang bagong sistema na mapabilis ang proseso para sa mga aplikante at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pag-a-apply. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Bureau of Fire Protection Spokesperson Superintendent Anthony Arroyo.
6: Ang BFP po ay proud to announce na nilaunch namin yung e-hiring recruitment system or electronic hiring system. Ito yung isa sa mga historic milestone to safeguard, no? Kasi ang first, ito po yung considered na first online recruitment portal kasi yung platform allows applicants to apply sa kanilang mga kabahayan at i-track yung kanilang status na real-time, no? Hindi na po kailangan na pumunta or mag-travel sa mga BFP regional offices at karagdagan, no, yung system ay hindi na sobrang gastos kasi wala nang masyadong financial burdens kasi tinanggal na natin yung mga unnecessary document requirement na pagpasa. Kailangan lang po initial application stage tapos to online lang at kahit po yung written examination ay online na rin although nag-meet sila sa isang mga area na testing center, pero right after the examination ay malalaman agad nila yung result at dahil system generated ito, walang intervention ng human. No? Ang kanilang mga grading system ay through the system generated. No? At this digital transition nga ay nag-minimize ng face-to-face interaction. At talagang masasabi natin na nag-safeguard sa recruitment process.
4: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Sports News!
3: Bago ho sa ating mga provincial report, update ho tayo sa nalalapit na Asian Games 2026. Kumpirmado na ho magkakabubog paglalaro ni Alex Ayala sa nalalapit na Asian Games 2026 sa kabila po ng kanyang busy schedule at commitment sa Women Tennis Association. Ayon kay Philippine Tennis Association Secretary General at Davao City Mayor John Ray Tiangco, dalawang torneo pa ang nakatakdang salihan ng Pinay Tennis Star bago tumuloy sa Nagoya, Japan para yan sa Regional Sports Competition. Kabilang dito ang prestigyosong US Open na susundan ng Singapore Tennis Open na tatakbo mula September 21 hanggang 27. Ang naturang torneo magkakumbo ay isa pong WTA o Women Tennis Association No. 500. Sa kabila ng busy schedule ng Pinay Tennis Star, tiniyak ng kanyang kampo na kakatawanin niya ang Pilipinas sa Asian Games. Habang umuusad kasi ang 2026 Asian Games, ay meron pang dalawang torneo ang dapat salihan ni Alex Ayala. Ito ho ang China Open at Wuhan Open. Ang dalawang torneo ay pareho pong WTA 1000. Kung babalikan ang nakalipas na Asian Games, si Yala rin ang kumatawan sa Pilipinas sa ilang tennis event at nagawa niyang magbulsa ng bronze medal noon. Itong nakalipas na taon, nagbulsa rin siya ng gold medal sa Southeast Asian Games. Sa kabilang banda naman, ang mananalo sa Asian Games Tennis Tournament ay direkta pong makakakuha ng qualification sa 2028 Los Angeles Olympics. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ang Coast Guard District Northwestern Luzon naka-heightened alert dahil yan sa banta ng habagat dyan sa may bahagi ng Ilocos Region. May update dyan ng Bombo Radio La Union.
8: Naka-heightened alerta ang Coast Guard District Northwestern Luzon dahil sa banta ng enhanced sa Southwest Monsoon o habagat sa Northern Luzon at Karatiga Probinsya. Sa panayam ng Bombo Radio La Union, kay Lieutenant Junior Grade Dado M. Abulon Jr., Officer in Charge ng Community Relations Office, sinabi nito na naka-alerto na ang kanilang mga estasyon at substations upang matiyak ang mas mabilis na pagtugon sakaling maraming pamilya ang maapektuhan ng habagat. Sinabi pa ng opisyal na mayroong 60 na response group na binubuo ng 400 na tauhan ng Philippine Coast Guard Northwestern Luzon para sa agarang deployment. Nakahanda na rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search and rescue operations, maritime patrol at evacuation support. Mahigpit ring binabantayan ang mga pantalan, ilog at iba pang katubigan sa Rehiyon 1. Sa kasalukuyan, nakataas ang orange rainfall warning sa 4 na probinsya ng Ilocos Region at inaasahan ang 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan. Pinapayuhan din ang mga residente, lalo na ang mga mangingisda at mga biyahero na huwag munang pumalaot at ugaliing makinig sa babala ukol sa sama ng panahon, kabilang na ang mga lokal na otoridad.
9: Kasalukuyang nasa mataas na antas ng kahandaan ngayon ang Coast Guard District Northwestern Luzon, kabilang ang lahat ng mga stations at substations nito upang matiyak ang mabilis na pagtugon ng anumang sakuna. Sa ngayon, mayroong naitalang 60 deployable response group na binubuo ng 400 na uhan ng Philippine Coast Guard. Nakahanda rin ang 10 land assets at 28 floating assets para sa search and rescue, maritime patrol at evacuation support. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga mayingisda at biyahero, na huwag munang pumalaot, regular na mag-abang ng ulat panahon mula sa pag-asa at sumunod sa kanilang lokal na pamahalaan.
8: Aktibo rin ang pakikipag-ugnayan sa mga local government units at iba pang ahensya ng gobyerno para sa mas mabilisang aksyon. Nagpaalala rin ang opisyal na maging kalmado, sumunod sa mga evacuation order at makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na Coast Guard Station kung kinakailangan. Yan ang ulat mula dito sa La Union para sa Bombo Network News. Bombo Raymond Dachor. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country and your trusted source of news and information. Basta radio. Bombo!
3: Sa kaugnay pa rin pong development, mga kabombo, ang Central Luzon, nararanasan pa rin din po ang matinding epekto ng habagat at mga high tide dyan sa may bahagi ng Zambales. Nagpataas pa rin ng level o antas ng mga pagbaha. May exclusive report dyan ng Star FM Manila.
10: Matinding pag-ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Central Luzon bunsod ng pinalakas na habagat na nagdulot ng pagbaha at iba pang epekto sa ilang probinsya. Kabilang nga dito ang ilang parte ng Pampanga, Tarlac at Zambales. Kagabi nga ay isinara ang Aquino Bridge sa Tarlac dahil nag-collapse ang dulong bahagi nito. Ang probinsya naman ng Pampanga ay nakaranas rin ng matinding pagbaha. Ibinahagi nga ni Mexico Pampanga Municipal Mayor Rudin Gonzalez ang naging sitwasyon sa Barangay San Lorenzo Bridge matapos ang walang tigil na pag-ulan. Ayon sa kanyang post, dahil sa pagtaas ng tubig at pagbara ng mga basura sa tulay ay umapaw ang tubig at basura patungo sa Barangay San Lorenzo at maging sa kalapitan na Barangay San Antonio. Ipinag-utos naman ni Mayor Gonzalez ang clearing operation upang alisin ang mga basurang bumabara sa tulay at makatulong sa pagdaloy ng tubig. Samantala, nakaranas rin ng matinding pagbaha ang probinsya ng Zambales. Sa pahayag ni Subic Zambales Mayor John Kong Hoon, ibinahagi nito ang sitwasyon sa munisipalidad kung saan naitala pa ang high tide na lalong nagpataas ng level ng baha. Kinumpirma rin nito ang ilang minor landslides at pinaaalalahanan ang mga motorista na gustong tumawid patungo Olongapo na ipagpaliban muna ang biyahe.
11: Wala naman po tayong importanteng lakad. I-cancel na po muna natin yung mga biyahe natin papuntang Olongapo. Pauntang tawid po ng Olongapo or yung mga Olongapo pabalik po ng at Pasubic po. Basta sa bypass road po muna tayo dumaan. Anyway, continuous naman po yung monitoring natin ng mga kalsada natin. Mag-update po ako palagi sa inyo ng mga road conditions natin.
10: Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Yvonne, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pang mga balita, magkakaumbo ang prosecution panel. Umaasang sa cloud din si Vice President Sara Duterte sa striktong pagpapatupad ng Rule 18 o ito hong sub-judicial rule. May exclusive report dyan ng Bombora Joey Luilo.
12: Inaasangan ng prosecution na sa cloud si Vice President Sara Duterte ng mahigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule na inilabas ni Presiding Officer Chiz Escudero. Sa panayam ng Bombo Radio kay Prosecution Spokesperson at Kabataan Representative Reneco, sinabi niya ang iginagalang sa naturang patakaran ay ang otoridad ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Ko, hindi dapat masira o maapektuhan ang kakayahan ng proseso na makamit ang pananagutan at dapat matiyak na may mananagot sa mga alegasyong isinampa. Sinabi ito ni Ko bilang tugon sa pahayag ni Duterte noong Agosto 6 na hindi na umano niya kailangang gambalain ang impeachment proceedings dahil magulo na ang paglilitis at anyay may pending the law. Noong Miyerkules, pinalalahanan din ni Escudero si Duterte na sundin ang mga restriksyon sa pagbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa kanyang impeachment case. Ito ay matapos maglabas ang vice-presidente ng statement habang ipinapahayag ng presiding officer ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Rule 8. Gayon man, sinabi ni Escudero na hindi mapaparusahan si Duterte dahil inilabas ang kanyang pahayag habang binabasa pa ng presiding officer ang kanyang ruling.
13: Naasahan natin na kahit si VP Sara dapat asaklaw noong sub-judice rule dahil po ang nirerespeto naman sa pagkaroon ng sub-judice rule is yung authority ng impeachment court. And we will comply. Na gusto natin sa tulo nito, hindi ina-undermine yung kakayahan ng proseso na makamit yung pananagutan. No, bagkus ay gusto nating matapos siya nang may pananagutan.
12: Si Prosecution Spokesperson at Kabataan Representative Reneco para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Panghuli sa ating mga provincial report, mga kabombo, welcome mass para yan sa imahe ni Our Lady of Guadalupe. Isinagawa dyan sa may bahagi ng Rojas City. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas.
14: Pinangunahan ni Capiz Archbishop Most Reverend Victor B. Bindico, DD, ang welcome mass para sa imahe ni Our Lady of Guadalupe o Madre Peregrina de Mexico sa Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception sa Rojas City. Bahagi ito ng National Pilgrimage ng Banal na Imahe na umiikot sa iba't ibang lugar sa bansa upang palaganapin ang debosyon sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Sa kanyang humili, binigyang diin ni Archbishop Bendico ang mensahe ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na ipinakita ng Mahal na Birheng Maria, partikular sa kanyang pagpapakita kay Juan Diego, isang katutubong Mexican at Katoliko sa Tepeyac Hill noong December 1531. Ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika, ipinahayag ni Our Lady of Guadalupe kay Juan Diego ang kanyang hangarin maitayo ang isang simbahan sa Tepeyac. Bilang tanda ng kanyang mensahe, lumitaw ang imahe ng Mahal na Birhen sa tilma o balabal ni Juan Diego. Ang banal na imahe ito ay patuloy na iginagalang at pinaniniwalaan ng mga Katoliko hanggang sa kasalukuyan.
15: Mary has set out once again, this time in the image of Our Lady of Guadalupe. She has traveled far from Mexico and has come as Madre Peregrina, the pilgrim mother, to visit her children here in Capiz. Wherever Mary comes, Mary always brings us closer to her son. Allow me then to offer three reflections as we welcome Our Lady of Guadalupe into our Archdiocese.
14: Mula dito sa impina ng Bombo Radio Rojasa para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Para sa balita ng piso kontra dolyar.

0: At iba pang mga foreign currencies. Ngayon pong araw na ito, magkakaumbo araw tayo ng Sabado. Pero ang ating pong ibabahagi sa inyo ay yung pong palitan ng piso kontra dolyar o itong foreign exchange rate nito pong araw ng Biyernes. Ang huling araw po ng trading ngayon pong linggong ito. Ang isang US dollar magkakabombo ay katumbas na po ngayon ng 62 pesos and 27 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas na po ng 7 pesos and 88 centavos. Ang isang Singaporean dollar, yan po'y katumbas na ng 48 pesos and 62 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas na po ng 16 pesos and 45 centavos. At ang isang Euro, katumbas na po yan ng 71 pesos and 99 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide. Magkakabumo pagkatapos ng Bombo Network News. Pwede po ninyong subaybayan. Balikan po mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan, na-monitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Sa lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, meron pong sariling social media pages na pwede po ninyong sundan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, maging sa X, so dati pong kilala sa tawag na Twitter, mga kabombo. So dyan sa may bahagi po ng Mindanao area, sa may Davao region, sa makabahayan po natin dyan sa may Region 11, nariyan pong Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa syudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon, nariyan pong Bombo Radio Butuan. At dyan sa may bahagi po ng Sarangani Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio General Santos at para ho sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may bahagi ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Dyan pa rin po sa may Mindanao, sa may bahagi ng Bukidnon area, nariyan po ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula, pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ng Star FM Zamboanga. Sa syudad po ng Dipolog, nariyan po ang Bombo Radio Star FM Dipolog. At sa may Cotabato area, nariyan ang Star FM Cotabato. Kasabay pa rin po ng mga kalamidad, serya ng kalamidad na ating pong naranasan. Muli, sama-sama tayong manalangin sa pamamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
1: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Abangan mga kabombo sa susunod na Bombo Network News ang iba pang mga mahahalagang balita at mga impormasyon, updated information sa pagitan po ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM. Sa araw ng Lunes, ang ating pong susunod na Bombo Network News, Bombo Network News Morning Edition, alas 7 huyan ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Like mo! Share mo!
3: Basta Radio! Bombo!
4: Star FM,
5: the best music station across the nation.
6: Kwelang-kwela ng mga DJs.
5: Ang galing sa information.
4: Fully digitalized. It's all for you.
7: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
8: Basta Star.
9: Yung buhay mo parang playlist. Halo-halo, minsan skip, minsan repeat. Kaya kaming working people dito sa BGC, kailangan namin ng soundtrack na di kasusukuan. Yan ang 102.7 Star FM.
10: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
11: Star FM!
12: Star FM!
13: Star FM!
4: Star FM! It's all for you!
14: Star FM!
15: It's time to fiesta with Bet88.
16: Come dance with me.
15: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
17: It's always a party at Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
3: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
5: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
0: Malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Grand Runa sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Basta radyo sa FM?
13: Ayos na!
14: Star!

Start FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Nagpapasalamat din ako sa Holiday Sand Rides dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase sa mga kabombo at ka-Star Nation natin. Salin na rin kayo lahat para manalo ng maglalakihang papremyo sa Star FM Live Bo. Share mo.

0: mo? Share mo!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Kayo'y nakikinig kay Yvonne Adarna.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Alos na.

Kamusta ka, Kastradition? Sa mga naka-tune in, ayan, sa mga sinasabayan tayo sa kanilang biyahe. Ang Kastradition, oh, daming nangyari sa ating Pilipinas. Dito sa Metro Manila, no, naka-red fall warning ang Metro Manila. Tapos kanina rin, marami ang mga binaha sa ilang karating probinsya. And sa inyo ba, kamusta? Kamustahin mo yung kapitbahay mo? No. Mo mare, ano na? Mare, anong kailangan mo dyan? Diba? Kamustahin mo rin ay yung mga kamag-anak na nasa province o kaya sa ibang lugar, lalo na yung mga nag-iisa. At sa tingin mo, no, kailangan din ng tulong, no, Kastray Nation. Dahil nga, grabe din ang pag-ulan. Pero anyway, tayo naka-live sa Facebook page natin, 102.7 Star FM Manila. Yan, alam mo, speaking of ulan, speaking of baha, may kanya-kanya tayong experience, diba? And minsan, paano ko ba i-explain kung masaya ba o hindi ang baha? Kasi tayo mga Pilipino, ang ginagawa na lang natin, ginagawang katuwaan, memorable experience kapag baha, ginagawang reels, pagkakitaan, no? Pero pagdasal din natin, mga Kastray Nation natin, no, na talagang na-damage, naapektuhan na matindi sa nangyayaring habagat sa atin. Anyway, ito na nga ni ating katanungan for tonight, Kastray Nation, ano ang memorable moments mo sa baha? Minsan ka na bang nabaha? Naranasan mo na ba yan? Kung ikaw ay nasa mataas na lugar, good for you. Kung hindi ka pa binabaha, good for you. At sa mga nakakaranas na, meron kasi, no, may baha na hanggang dito lang, yung sa ang ankle. Meron naman hanggang tuhod. Tapos meron talagang hanggang leeg. Nalala ko tuloy yung meme, sabi niya hanggang leeg. Ikaw, ano bang memorable moments mo sa baha? Di ba yung mga panahon na nagpansinan kayo ng pamilya mo? Di ba yung dati magkakaaway kayo, tapos ngayon okay na, nagtutulungan dahil sa baha? Binahari ng kapayapaan sa puso. Kailangan kasi maging positive, eh, no?

sa hirap ng nangyayari ngayon, pero sana meron ding tulong mula sa mga authorities. And thank you so much din sa mga talagang tumutulong, mga rescue teams. Oh, anyway, tabasahin po natin ating mga sagot. Sabi ni Kuya, good evening po DJ Bon and Bloom. Sa Bagyong Ondoy 2009, nag-aakyat kami ng panabong. Oh, panabong ng manok dahil tumataas na ang tubig at ang lakas ng baha. Natangay pati yung lumang kotse, nagkasya pa nga sa masikip na simpit pagkatapos ng baha noon. Alam mo yung Bagyong Ondoy, grabe din yung pinsalang nagawa. Ako ang maalala ko kasi initial share ko lang ha, yung Bagyong Millennium. Parang for me, yun yung pinakamalakas. Para sa akin ha, syempre iba-iba naman ang lakas eh, kung saan lugar. Pero isa Bagyong Ondoy, ang dami rin nasalantaan, I hope. No, sa mga survivors po, lalo na yung mga kayamanan, yung mga ari-arian, yung kotse, dami ding mga nasira. O sunod naman, sabi niya, nang huhuli ng anak ng palaka. Yung totoo. Ano tawag doon? Tadpole? Diba? Diba maraming itlog ang anak ng palaka? Anong gagawin mo doon? Ibibenta mo? Iba din lang talaga ang trip. Trip-trip! Sir Nation, ito naman ang sunod. Sabi niya, yung ginawa namin swimming pool way back 2002. Sa Tambo, Paranaque pa yun. Alam mo talaga, laging nakita niyo yung mga video ng post na page natin kanina sa Paranaque, Las Piñas. Tsaka balita ko, yung Tambo, dyan talaga yung binabaha. Hanggang ngayon, tinatambo. Kaya siguro Tambo yung pangalan ng city na yan. Ingat po ha, sa lahat mga taga Las Piñas, Paranaque, Quezon City, yung mga lagi talaga binabaha, and Manila. Manila City yan. So, tsaka doon din, no, sa Nabotas, yung mga lugar, banda doon. Ito naman, sunod. Nung nagka-leptospirosis ako. Girl talaga, hindi mo yan makakalimutan. Kahit ako, kung magkaroon man ako niyan, ako, buti na lang, naagapan, no, kuya. At tsaka, nabigyan ka rin ng tamang gamot, leptospirosis. Never ko pa yan na-imagine. Oh, naranasan ko yung dengue, ha? Pero yung leptos. Nako, ingat po ha sa mga binabaha, mga paa. Nako, na may mga sugat. Sana magkaroon ka ng boots. Gumamit ka ng mga protective gears. Taray. Yung ba para kang mangingisda? Ganun. Kala mo, huli ng isda eh. Sunod naman, sabi niya, noong may kasabay akong buwaya. Papuntang Congress. Anong klaseng buhaya to? Literal or something? Something. Sunod, sabi naman niya, ay, noong Undoy. Grabe talaga ang Undoy, no? Oh, pinasok buong compound namin. Lagpas tao. Langoy ang ginagawa namin kapag papunta o pupunta sa kabilang bahay. Alam mo yung feeling ka, Sir Nation, na yung normal na nakikita mo, tapos biglang isa-isang iglap, parang nasa dagat ka na. Parang in the middle of something. Nasa middle of the ocean ka na. Ocean? Emang parang hindi mo ine-expect eh. Ang taas agad ng baha. Mapapaisip ka bakit? Number one, bakit? Paano? Anong kulang? Anong kulang at anong meron? Bakit ganito yung baha? Sana naman, sabi niya ay, yun pong naabot ng baha ang bahay namin. Puro basa po lahat ng gamit. At yun pong hindi ako nakapasok ng ilang linggo. Gawa po ng baha. Yan, yun lang po at marami pong pag-usapang baha. Salamat po ni Javon. Gandang gabi po. Salamat. Ano talaga, hadlang talaga yung baha na yan. Hadlang talaga yung ulan na yan sa pagtatrabaho. Diba? Kaya, sana umokay na rin ang ating panahon. Habagat pa lang to, pero over. Sunod naman, sabi niya.
Magandang gabi po, magandang DJ Juan. Ako po eh, nung masayang nagtatampisaw sa baha, tapos hindi ko na malaya na may kanal! May kanal pala, buti na lang nahawakan ako ng kalaro ko. Kaya ingat ha, naku! Nakaraan, nakita ko yung video ng PWD na nahulog dun sa parang butas, no? Tsaka lalo na kapag baha, hindi mo nakikita kung ano yung nasa pinakailalim. Mamaya may shark pala, no? Imagine mo na lang, consternation, kung anong mga materialis yung, kung ano mga bagay yung nandun sa ilalim ng baha. Pero, wala na, as a Pinoy, syempre, wala ka naman, just alam naman, mandiri-diri ka, iba paano ka, parang papaano ka mabubuhay kung hindi ka lulusong din sa baha. Kaya, yun lang din yung nakakalungkot dun. Guys, sunod naman, ito sabi niya, Goody Vital Yvonne. Hello daw sa kanyang family. Ang memorable moment po pag ganitong hashtag baha, stable. Stable lang ako sa bahay. Stable yard. Mahirap lumusong sa baha kasi marumi ang tubig. Mahirap magkasakit ng reptorosis. Reptorosis. Bago yan ah. Nakukuha sa ihing ng dagat, sana tumigil ng ulan, sobra-sobra ng umapaw na lamesa daham. Pray for us, sana umaraw para matuyo na ang nilalaban ko. Yun lang po, idol, ingat lagi. Totoo yan! Nakakamiss, magpa-araw ng mga damit. Siyempre, kung may dryer, edi go, mag-dryer ka. Pero iba pa rin yung sunlight. Iba pa rin ang sikat ng araw. Ito naman ang sunod. Sabi niya, magandang gabi po DJ Yvonne, yung bagyong Ondoy. At yung isa pang bagyo noong 2012, hanggang leeg ang tubig sa bahay namin. After ng baha, may kakatuwang pangyayari kasi paglabas namin ng bahay, napakaraming tilapia. Tagasan ka ate, bakit may mga tilapia? Actually, may napanood nga rin ako, no, yung san ba banda yun? Basta medyo dulo din. Ano, merong mga isda. Tapos one time, may nag-compare ng baha sa Pilipinas sa baha sa Japan. Yung mga ganong bagay pa. At least blessing na rin. O, inulam mo ba? Inulam nyo ba? Sayang din. Kung ulamin mo ba yung gano'n? Pwede ba ulamin yung mga isda na nadulot ng baha? Darna! Darna! Sunod naman, sabi niya, good evening Ate Yvonne, bagyong Ondoy! Naglalakad kami sa bewang na baha sa lugar. Habang tumataas ang tubig baha, yung bahay namin, winasak ng baha. Nawala yung ibang gamit namin. Pagkatapos ng baha, naglinis naman kami ng ang daming putik at basura. Ayun, nawala ng buhay dito sa bayan namin. Grabe talaga yung... Hirap talaga. Para bang... Ewan ko, bakit ganito ang Pilipinas? No mo yun? Parang hindi natuto. Nangyari last year. Baka meron naman, hindi lang natin alam. So now, sabi niya, good PM po sa maganda namin DJ Yvonne. Para po sa akin, yung lulusong ka sa baha, tapos basang-basa ka, tapos dadaan yung sasakyan, tatasikan ka ng tubig. Hoy, totoo yan. Lalo na pag naglalakad ka sa EDSA. E din diba sa EDSA, may mga lubak. Tapos pagdaan ng kotse, grabe yung basa. Ay, naku talaga. Kaya kung naglalakad ka, dun ka na lang sa looban, huwag ka dun sa highway, kasi matatamaan ka talaga. Ang hirap pa naman, kapag wala kang kapote, wala kang... Diba? Imagine mo, syempre maputik din yun. Sayang yung damit mo, naka-white ka pa naman. So, diba, ito ang sabi niya. Magandang gabi, DJ Bon. Ang moment ko sa baha, yung naputol. Ang tulay namin. Sa Ilocos Sur, mga panahon ng bagyong Peria. Noon yun, sobra kaming naapektuhan. Pahirapan, pabiyahe Manila dahil sa nasirang tulay. At maraming lugar na nabagyo

at nabaha. Sa ngayon, okay na yung tulay, bago na at mas mataas na. Yun. At least na, nagkaroon ng panibagong tulay. Pero I can't imagine lang din. May mga ilang bridge din, no? Yung nasira. Yeah, ano ba yan? Flood control, bridge control. At sanad, sabi niya, after niyan, bagyong Ondoy, nagkaroon kami ng trabaho. Kami naglinis ng mga iniwang kalat at basura ni Ondoy banda dito sa Pasig. Sa Pasig ba ang tawag tupad? Same ba yun? Yung mga nagwawalis. O kami naglinis ng mga iniwang kalat at basura ni Ondoy banda dito sa Pasig. First time ko din makapag-uwi ng NFA Rice. Kasi ang nagpapasweldo sa amin noon, DSWD. Wow! Uso pa yung ano no? Uso pa ba yung NFA Rice ngayon? No? Sa, naalala ko na naman yung mga 20 pesos daw na bigas! At least ate, na-experience mo yan. And thank you po sa mga tumutulong din na maglinis sa kanilang mga baryo. Tare ng baryo, di ba? And mga barangay, sa lungsod, yung talaga nag-volunteer. Tsaka sa nagbibigay din po ng mga relief goods. Yan mo kasi nation, makakaahon din tayo dito. Makakaahon din ang mga Pinoy, ang Pilipinas. Tinaman natin, Kasri Nation, ang mga live viewers. Magandang-maganda ang gabi po sa inyo. Sana kayo ay safe sa mga oras na ito. Good evening! Good evening dyan! Pa-six years na ang bagyong Ulysses. Noong 2020, tuwing naalala ng baha nitong bagyong Ondoy noong 2009. Good evening po, DJ Von. Kumusta? Okay lang. Shoutout daw, sabi ni ano. Hi! Uy, buhay ka, be! How are you? Andito yung tropa mo, dun sa nag-comment kanina. Sabi niyo, ganun-ganun daw. Baha daw ba sa inyo dyan, sa Tatalon? good evening! Good evening, DJ! Nag-change uniform ka ngayon. Oo, may iba lang. Ito naman, yellow. Naalala niya yung sa QC Circle, naka-yellow. Para sa akin, wala. Hindi naman nabaha, Miss Yvonne. Parang ikaw, bumabaha ng pagmamahal. Shout out po sa kababata ko dyan. Hoy, babasahin ko yan. Kababata ko dyan na si Bugoy. Bugoy Drilon. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa bahay niyo sa bahay. Mas maganda ka nakadilaw. Tigilan niyo kung gusto ko ng violet. Wala bang kanin? Ba't gusto mo ng kanin? Ano gagawin natin sa kanin? Sige, ikaw sa kanin, ako sa noodles. Go! Oras na natin, no? 2 story minutes bago po mag-11 the evening. 10:58 ng gabi ate, Philippine Standard Time. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga nag-share ng kanilang experience ng bahagi. Ay! Yung mga karanasan talaga nila, iba rin talaga yung pakiramdam ng mabaha. Lalo na, no, ang dumi ng baha eh. Diba? Let's be real, ang dumi ng baha. Pero laban lang, huhupa din, and we pray na mabilis ang paghupa pag-drain ng tubig baha. Sana bukas kahit papaano, miracle na umaraw, gumanda yung panahon, malay lang natin, di ba? Anyway, tuloy-tuloy pa rin po ating mga tugtugan. Ingat ka dyan kung saan ka man, umuwi ka na, tumulong ka dun sa inyo. Tumulong ka magbuhat ng gamit, magwalis at kung ano-ano pa, okay? Anyway, dyan ka na muna ulit at tayo po ay magbabalik tugtugan. We're up until 12 in the midnight. Dito lamang yan. So 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

Yan ang waiting. It's over. Mula po kay Joey Albert. Oras natin, Kasrig Nation, 16 star minutes bago po mag 12 in the midnight, 11:44 ng gabi at the Philippine Standard Time. Ingat po kung saan ka man ngayon, and I hope you stay safe, Kasrig Nation, at maging updated rin sa ating mga weather updates. Samantala, thank you so much sa kabila ng panahon na ay nakatune in ka sa ating himpilan. Salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. And bukas ulit, Kasrig Nation. Araw naman ng Sunday, magkasama tayo buong maghapon hanggang 12 na madaling araw. Diyan ka na muna at tayo ay magbabalik tugtugan. But to formally close our program, ako yung papasalamat ang yung sweetie sweetie girl, Yvonne Adarna. And here's a song mula naman kay Ronnie Millsap. Is It Over? Ito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Yes, late. Awaiting Tammy by Demi Reynolds. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 38 Star Minutes. Makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Yes! 4:38 in the early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako, ang sarap-sarap talaga sa tainga. Wow, tainga. Noon ang mga awitin na parang tinunaw na ginto. Diba yung mga awitin na from 60s, 70s, tees? Diba yun po ang inyong mga mapapakinggan dito po sa ating programang All Star Sunday. It's going to be until 8 in the morning. At ako po inyong mga kasama muna, mga kabandingan at makakabulahan. Siyempre, diba? Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabalain kayo hanggang sa maubos yan. Yang kiliti mo this Sunday morning. Buong morning tayo ha. Kaya naman, let's go back to more of the music. Siyempre sa mga ka-Star Nation natin, dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: You're on All Star Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.

0: Good morning, Ate Tina. Tita Tina. Nanay Tina. Lola Tina. Ay, sorry. Oh, eh. Yan tuloy yung nag-feedback. Awiting Tina mula po yan kay or si Gary Louis and the Playboys. Diba ganyan yung mga dati? And the Playboys. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Umaga pala. 5:29 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ako naman, Ate Tina. Oo, ina-acid reflux ka ba? Diba, nagre-reflux. So, ang medical terminology dyan ay yung GERD, no? Gastroesophageal reflux disorder or disease. Okay, nabisado ko lang yan, pero parang hindi pa ako sure ngayon, ano? Kasi, meron din ako niyan. Diba? So, ito ah, sa mga Star Nation natin, usually, mahirap matulog kapag may ganito talaga, no? So, kung halimbawa merong mga napuyat ngayon dahil dyan, alam mo na, sana uminom ka na ng gamot. Para makatulog ka man lang. O, ito ah, ilan sa mga bagay na hindi natin alam na nakakaapekto pala sa pag-reflux, no? Ng ating mga acid sa ating mga stomach. Ay, nako naman. Tayo din naman ang may kasalanan talaga niyan. Wala nang iba. Eto, kung ikaw ay kumakain ng peppermint, ito na nga, nire-reflux. Oh. Dumidighay-dighay, diba? So kung sino man yung malapit po dito sa Ortigas, pakidalhan po ako dito sa stasyon ng gamot para sa acid reflux. Parang wala ata kasi bukas na ano, na drugstore na malapit dito. Ay, nako naman. Nalimutan ko magdala. But anyways, no, yung mga gumagamit or kumakain, nagtitake ng peppermint, ganyan. Ikaw na bahala kung anong mga uri ng peppermint yan. Eh, ang nagagawa kasi niyan, napapalala niya pa yung acid reflux natin. Ang galing. Ito pa, syempre alam mo naman, di ba, yung position mo sa pagtulog, nakakaapekto talaga yan. Oo, wag ka na yung parang, hindi, di naman totoo yun eh. Na totoo po yan. Yun na yung sinasabi ko sa iyo. Hanapin mo na lang kung saan ba nakatumba or nakatihaya yung stomach natin. Kung iyon ba ay patagilid or patagilid papunta sa iyong kanan o patagilid papunta sa iyong kaliwa. Ikaw na bahala. Mag-research ka naman, hindi palagi na lang spoon feed sa iyo. Ay, charot lang. At ito ha, sa mga may allergies, kung ikaw ay nagtitake ng cetirizine, syempre cetirizine, iniinom yan gabi kasi drowsy yan. Ibig sabihin, nakakaantok. Pwede kang maantok. No, makaantok tuloy. Pwede kang antokin talaga no, sa cetirizine. So, usually, tinitake talaga ang cetirizine kapag matutulog na sa bedtime. So, dahil dyan, yung cetirizine, yes, nakakapagdulot po ito, no, ng acid reflux. Pero, rare lang naman. Pero syempre, it is still can. No, at ilang mga or certain na mga gamot, no, nakakapagdulot talaga ito ng reflux, no, ng acid reflux. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, alam mo na, oh, ito sa mga uminom kagabi. Alam mo na ang pag-take ng alak o pag-inom ng alak, nakakapag-reflux talaga iyan, ha? Huwag ka na masyadong denial dyan. Yes, yung ininom mong alak kagabi, yan po yung dahilan ng acid reflux mo ngayon. Ay, naku naman. Yung nakatulog ka kasi dahil sa salaseng, ano, tapos magising mo, ayun nga lang, no, nag-reflux ka naman. Good morning daw sa iyo. And kung like mo yan, i-share mo na yan sa mga kasama mong mag-samgyup, no, kasama mong uminom, at kasama mo sa mga pagkakataon na ikaw ay pasaway. Pasaway kaya katuloy nagre-reflux dyan. Ako! But anyways, it's still a good morning. It's a Sunday and it's a good day dahil hindi masyadong ulan itong mga madaling araw na ito. Tumigil siya kagabi at sana tumigil na po siya. No? Kakaiba kasi ngayon ko lang nakita yung mga pag-ulan ng mga nakaraang panahon, nakaraang araw, nakaraang linggo, hindi niya napaabot yung tubig sa Marikina, Marikina River, no, sa third alarm. Pero ngayon, kagabi lang, umabot na po sa third alarm ang water level dyan sa Marikina. So it's something, no, may sinasabi na ano eh, na may habagat something effect, yung parang ganun, may term sila dyan. So tingnan natin kung ano nga ba iyan at kung maibabahagi ko yan later sa inyo. Diba? Kasi habagat lang yan pero grabe yung dala nito, no, sa atin dito sa Metro Manila, Central Luzon. And so ingat-ingat everybody. And of course, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga tugtugan dito po sa ating programang All-Star Sunday with me. Sasamahan kita, huwag ka mag-alala, ako na it's you. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayong hanggang alas 8 ng umaga dito sa programang All-Star Sunday. Check your time, 34 star minutes, makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:34 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo, dito pa rin po yan. Simple lang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM, it's all for you.
1: Like mo, share mo!
2: Star FM, great songs, great memories.
3: On All Star Sunday.
4: All Star.

2026 Studio Draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Pulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Great songs, great memories. An all-star

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM News Update.
2: 102.7 is Star FM. It's all for you. Like more, share more. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:28 in the morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa oras ito, Star Nation, news update tayo dahil ang La Mesa Dam sa Quezon City patuloy na umaapaw. Samantala, ang water level naman sa Marikina River ay bumaba na sa second alarm. Patuloy na umaapaw pa rin ang La Mesa Dam sa Quezon City ngayong linggo ng umaga, August 30, dahil pa rin sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na naranasan kahapon dito sa Metro Manila. As of 2:20 a.m. kanina, naitala ang 80.33 meters na water level sa dam, kaya naman ay nasa overflowing pa rin ang status nito, bagamat nakikita na paunti-unti namang bumababa ang level ng tubig dito. Bumaba na rin sa second alarm ang water level ng Marikina River as of 5:25 a.m. ngayong linggo na mayroon na lamang 17.3 meters. Matatandaan, Star Nation, na tumaas sa third level ang level ng tubig sa ilog 10:29 p.m. kagabi August 29 na nangangahulugan na kailangan ng lumikas ng mga residente na nakatira sa mabababang bahagi ng lugar. Sa kasalukuyan ay huminto na rin ang pagulan sa ilang lugar dito sa Metro Manila, ngunit nag-iwan pa rin ito ng mga pagbaha sa mga flood-prone area. Yan po ang ating news update sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok sa atin na dito po sa radyo, dito sa 102.7 Star FM Manila para sa weather updates. Ilang mga update patungkol pa rin po sa pag-ulan na nararanasan natin dito sa Metro and Mega Star Manila. O kayo naman ay bumisita sa ating website, i-type nyo po ang 102.bomboradio.com at bumisita rin sa ating social media accounts. Hanapin lang po ang 102.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 Star Minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:31 in the morning, yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik-tugtugan tayo dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM News Update.
3: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
7: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
6: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
8: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
6: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
1: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Grand Runa sa Sabado, September 5.
1: Grand Prize! 1 million pesos in cash!
4: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
4: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
4: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
4: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
9: Great songs, great memories.
10: On All Star Sunday.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: German Bolero.
1: Still There Was You by The Beatles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 28 star minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:28 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Naku, nagpapaalala pa rin po tayo na hindi po dapat naliligo sa baha. Naliligo sa baha. Hindi dapat nagsiswimming sa baha. Ay nako, pataas ng pataas po yung kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Again, yan pa rin po ay paalala. Ano, sabihin ko na, baka mamaya sabihin mo, hindi, sabi lang naman ni DJ German Bolero yun eh. Diba? Pero according or ayon pa rin sa Department of Health, hindi po dapat nagsiswimming sa baha, ha? Ayan, paalala yan, ha? At kapag syempre ikaw ay lumusong sa baha, lumusong ano, so magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center, no? Kapag ikaw ay lumusong sa baha. Lalong-lalo na kapag meron kang open wound or bukas na sugat. No, kapag may sugat ka sa paa, sa ano mo, sa may kasi nagpa-pedicure ka, ganyan. Basta may sugat ka, kung ano man, halimbawa, lumubog ka sa baha. Kung ano yung dumampi sa baha, lumubog sa baha, tapos may sugat ka doon, magpa-check ka kaagad sa health center. Ayan, yung clinic sa malapit sa inyo, sa hospital, magpa-check ka kaagad. At agad na maghugas, maligo, no, gamit yung, syempre, water, tapos sabon. Diba? Kung hindi, halimbawa, maiuwasan na nalubog ka kasi sa baha. Ayan, kumonsulta sa ano, ha? Kumonsulta talaga sa mga doktor sa hospital. At dahil nga pataas ang pataas ang leptospirosis, nako, eto nga, no, paano ka halimbawa magkakaroon nito, no? Kaya naman, para iwasan mo itong mga bagay na ito, number one nga dyan, paglusong sa baha, lalong-lalo na maruming baha, at syempre pagkain at pag-inom po ng kontaminadong pagkain or inumin. Kapag halimbawa na inum, napainom ka ng tubig na na-contaminate or nalagyan basta contaminated na tubig, ganyan, nalagyan ng bacteria o anuman na cause, no? Or yes, cause ng leptospirosis, pwede ka pong magkaroon yan. At syempre, yung kahit pagtalsik lang nung kontaminadong ihi or tubig, no, sa mata, ilong o bibig, maaari po kayong ma-infection or ma-infect, no, ng sakit na ito. Ito po ay dulot ng bacteria na Leptospira na nakuha po yan sa ihi ng daga at iba pang hayop. So again, yung bacteria Leptospira papunta sa ihi ng infected na hayop, pwedeng daga, at syempre pumunta doon sa kontaminadong tubig o kaya baha at papunta sa tao na. So yan po, no, ingat-ingat, hindi po basta mag-ingat, pataas ng pataas po yung kaso ng leptospirosis, ha? Kaya ikaw, I want you to be careful. Yan, prevention is better than cure, ha? Wag na pong hayaan na i-cure na lang, no, papaggagamutin na lang, alimbawa, yung sakit na makukuha mo. So, kung maiiwasan mo, iwasan mo na. Please, please, please, please. Ayan po, sa mga Star Nation natin, please like it. Like mo na yan. Like mo na yan, dali. Tapos, i-share mo, no, sa mga mahal mo sa buhay. Please. At ingat, everybody! Yes, and of course, tuloy-tuloy tayo sa ating programang All-Star Sunday. It's going to be until 8 in the morning. Coming up next, of course, paborito ko din. Yes, paborito ko talaga yung mga programa sa Sunday, no? Kaya naman, susunod na ang Sunday Disco Flashback. It's going to be from 8 in the morning until 10 in the morning. Ako pa rin po inyong mga kasama dyan, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Aros natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:32 in the morning. Balik-tugtugan tayo, ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Great songs, great memories. On all